0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati?
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May eGov ka na ba? Download na!
8: Download na eGov PH Super App!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
14: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto bang halipas ang ikawalo ng umaga. Well, today is the 16th of September 2026. It's a rainy Wednesday morning. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyo. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Makasama po natin ngayong umaging ito. Walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista sa ating Master Control. Samahan din po siya ni Josie Gonzalez sa ating pong transmitter site. At sa transmitter site natin ay si Kuya Rodel Perlas. Kahit maulan, siyempre ay patuloy pa rin ang trabaho, patuloy pa rin ang mga impormasyon na inihahatid ng aming station para po sa inyo. Kahapon po ay may nangyaring sunog dyan po sa Barangay Market View. Okay, dyan po sa ano, sa bandang ilalim po ng ano ng Dumacaa River. At ayon po sa unconfirmed reports, may namatay na may nasawi rather sa naganap po na sunog kahapon. Ko-confirm po natin yun sa BFP later on. At more than 25 or 27 houses ano ang natupok dahil po sa sunog dyan po sa Barangay Market View. We were able to witness yung pong pagsiklab po ng sunog at nakita na po natin doon ang grabe, ano? Talagang napakalakas po ng apoy at napakakapal ng usok. Kaya nahirapan po yung mga bumbero natin na mapula yung sunog kahapon. Nais ko lang nang bigyan ng pansin, ano? Marami kasi mga kababayan po natin. Minsan yung mga respective media personality pa nga eh. Abay, nagpo-post po sa kanila pong Facebook page na 25 minutes daw. Hindi naman confirmed ba? Sinasabi pa sa kanilang mga post na totoo ba ito na 25 minutes daw bago dumating ang bumbero doon sa sunog. Ganun po yung mga post eh. Alam mo yung mga ganyang klase ng post po, yan po ay rage baiting. Okay? Pamparami ng views, pamparami ng likes. Hindi nila iniisip yung epekto nito doon sa mga bumbero at doon sa mga tao din. Anong nangyari tuloy? Na-bash ng maraming tao itong mga bumbero po natin. Eh, kitang-kita po naman natin yung kanila pong pag-aapula ng sunog kahapon eh. Talagang pabalik-balik po sila at kahit po napakalakas ng apoy saka makapal pong usok, eh talagang yung trabaho nila makikita po natin na kanila pong ginagawa. At naapula naman po ang sunog. Eh mahirap po yun kasi ang mga materials naman, mga bahay na nakatayo doon sa ilalim ng Dumacaa River ay prone po talaga sa sunog. Tawag na natin, Josin, light materials nga ba ang tawag doon? Mga light materials. Talagang napakabilis. Actually, napakabilis po ng sunog. Minsan meron tayong nakita

0: ng ano, ng trahedya o disaster, kagad-agad po natin tawagin yung mga authority. Kagad-agad po tawagin natin yung mga concerned agencies na makakapula po na sunog kung po yan ay sunog ang nangyayari. Actually, pagdating po namin doon, nandun na yung mga bombero eh. Naka-position na po talaga eh. Marami na pong, at sunod-sunod po yung pagdating. At pabalik-balik nga po sila doon sa kinapwepestuhan po namin. Diyan po sa Dumaka River. So, bigyan po ang saludo natin itong mga bombero po natin. Kasi binubuhis po rin ang kanilang buhay para lang po matulungan tayo. Para matulungan po yung mga kababayan po natin na nasalanta po ng sunog. Makikita mo talagang pawisan-pawisan. Grabe, halos sa may mga itim na yung ano, yung kanilang mga mukha. Pero diretso pa lang sila sa kanilang trabaho. Hindi po matatawaran 'yon. So yung mga rage baiting po, ano, na ginagawa po ng ating mga kababayan just to gain likes or views. Ay grabe po 'yon. Huwag po nating tularan 'yon. Huwag po nating tangkilikin yung mga ganun pong klase ng tao na imbis po makatulong ay nakasisirira pa sa mga sa spirit ng mga kanila pa mismong tao yun ha. Grabe. Anyway, it's 8:17. Mabuti po ta maulan po ngayon. Sunod-sunod po yung mga pagsusunog ano, itong mga nakalipas na araw. Diyan naman po sa may mga Enriquez ba yun ate? Ate Otoy? Enriquez Street ano? Nadama yung perfect na automotive supply po ba yun? And of course yung mga kalapit po doon na I think mga pag-aari po ng mga Muslim, yung mga tindahan doon kung saan nagsimula ang sunog ay marami pong naapektuhan. So ingat po tayo ano? Anyway, it's 8:18 right now. At sa ating po pagbatuloy ng programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, di ba pa? Meron po tayong magandang balita for those people looking for jobs right now. At magandang balita rin mula po sa handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. Kung ano na po yung mga nangyari this past few days with regards to this event launched by Malacañang a few days back. We'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. Katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng

0: mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
1: Game 1, 2, 8.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back. Oras po natin ngayon. It's 8:23. Medyo maulan po ano at alamin po natin ang ulas sa lagi ng panahon. Ito po yahatin sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster, Chanel Dominguez. Pakinggan po natin.

0: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung tsansa nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalabas. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa Lanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 AM at ang sunset mamaya ay 5:57 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat na yan. Okay? Generally fair weather. Kahit medyo maulan po sa ating lalawigan. Anyway, nitong nakalipas na araw po, nitong Lunes, ay sinagawa po ng Malacanang ang simultaneous job fair sa iba't-ibang lugar po dito sa buong bansa. And thousands of job seekers ang nabigyan po ng trabaho. Actually, 21,000 job opportunities ang kanilang binuksan para po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At 37 million pesos po ang assistance ng handog ng Pangulo para po sa ating mga kababayan. Ito po yung handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. And I've attended this event. Ito po sa Lucena City, naging na po sa The Event Center, SM. At doon po ay binuksan ang halos 1,500 jobs from 12 companies, both international and local. Okay, so marami po nabigyan ng pagkakataon ng mga lusinahin na magkaroon po ng trabaho. At napaka-receptive naman po at matuturin po natin na matagumpay po itong event dito po sa SM City, Lucena, dahil po sa dami ng, o dumagsa po kasi ang mga job seeker dyan po sa handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. And of course, hindi lang dito sa Lucena City nangyari yan. Sa Cavite, ang Dole Cavite Provincial Office ay nagsagawa din ng handog ng Pangulo activities. Ano? Ito naman po yung naganap sa Velodrome in Tagaytay. At nagbigay sila ng assistance sa pamamagitan po ng iba't ibang Dole programs, kung saan ay nabigay sila ng 2.7 million pesos under the Adjustment Measures Program o AMP sa siyam na establishmento, while 22 beneficiaries received 6.43 million pesos worth of livelihood starter kits. Ito po ay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o yung DILP assistance, kung saan ay nabigay sila sa mga beneficiaries under the Government Internship Program and a Special Program for Employment of Students. Ito pong kanilang mga programang ito. Yung mga tupad beneficiaries din po ay naka-receive ng 8.946 million pesos worth of financial assistance. At sa kabuuan po, ito pong tupad beneficiaries ay umabot sa halos 1,500. Yan po isa Cavite lamang. At 48 partner companies, kung saan ay 7,467 job vacancies ang kanilang binuksan dito po sa Cavite. Yan po sa panguna ng Dole Cavite Provincial Office. Samantala, sa Laguna naman po ay nagsagawa din ng job fair sa City of Santa Rosa Multipurpose Complex, kung saan 38 employers po ang nag-participate at nag-offer po sila ng 3,260 vacancies. Nag-distribute din po sila ng 7,376,460 pesos na tupad assistance sa 1,158 beneficiaries at mahigit 2.4 million pesos in DILP assistance sa 65 beneficiaries. Samantala, 755 SPES beneficiaries ay nakatanggap naman po ng halos 4 na milyong piso, samantalang mahigit sa 2.6 million pesos ang natanggap naman ng 7 enterprises benefiting 78 recipients ng assistance. Ito ba yung AMP na tinatawag? Yan po ay sa Laguna pa lamang, Laguna at Cavite. So marami pa pong mga probinsya ang nabiyayaan po nitong handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. Meanwhile, sa Batangas naman, the province combined is handog ng Pangulo job fair in Lipas City in tupad implementation sa Agoncillo naman at sa tupad orientation at sa Balayan. Sa Agoncillo, umabot sa 105 beneficiaries ang naka-receive ng 6,000 pesos payout sa kanila pong participation sa 31-day tupad high-impact activities. Ano po ba yung mga high-impact activities na ito? Ito po yung drainage and canal clearing, lakeshore cleanup, minor repair and cleaning activities in schools na naapektuhan po ng Typhoon Christine. Yan po ay sa Batangas. Sa Rizal naman po, tatrabaho agad job fair at the Inares Event Center. Diyan po ginanap yung trabaho agad job fair. Ay apat na po naman ang nag-participate na kumpanya at nag-offer po sila ng 3,241 job vacancies. Kasama rin po ang mga iba't ibang government services para sa job seekers po at workers from partner agencies. Kasama rin po rito ang Social Security System o SSS at Home Development Mutual Fund o yung Pag-ibig. Okay, so bukod po doon sa mga ayuda, bukod din po sa mga inoffer po nila na trabaho para sa 3,241 job vacancies, ay kasama rin po nilang iba't ibang government agencies sa paghatid po ng kani-kanilang serbisyo para po sa mga job seeker po natin dyan po sa bahagi ng Rizal. Right? Nag-provide din po ang probinsya ng 6,000 pesos in tupad wages sa 400 beneficiaryo following their 10-day community service. At kasama rin po dito yung 300 beneficiaries sa anti-policy naman na nag-underwent ng program orientation in preparation for the engagement in short-term employment opportunities. Naku, napaganda po nitong programang ito ng ating pamahalaan. Under DILP, 12 workers from vulnerable sectors received livelihood starter kits para po masuportahan yung kanila proyekto katulad ng parisan, fruit selling, milk tea, at bakery businesses. Ang assistance po ay nagtotal ng 328,560 pesos. So natulungan po yung mga MSMEs po natin dyan sa Rizal under the DILP program ng ating pamahalaan. Meanwhile, ito naman pong Chicharona Food Delicacies, a micro enterprise based in Cainta, ay nakatanggap naman ng 424,629 pesos in AMP assistance. Ito po ay para matugunan yung potential economic disruptions na maaaring makaapekto sa kanilang operasyon. Nabanggit din po ang Quezon, Sabi ko nga kanina, 1,488 vacancies. So, ang kanila pong in-offer ng 12 participating companies, both local and international, sa SM City, Lucena. At alam nyo ba na within the first hour of activity, 149 job seekers agad ang nakapagparehistro kung saan 10 ang na-hire on the spot. Alright? At nagkaroon din po ng tupal payouts for 200 beneficiaries amounting to 1,874,400 pesos. Nagsagwari po ng kadiwa ng Pangulo activities bukod po sa mga programa ng handog ng Pangulo across the region at kung saan ay na-feature dito ang DLP beneficiaries and livelihood program sellers para mabigyan sila ng avenue to showcase and sell their products directly to the consumers. Ito po yung kadiwa activities na bahagi rin po ng programa ng handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat. So, ilan lamang po yan sa mga naging kaganapan this past days dito po sa programa ng ating pamahalaan. At very positive naman po ang response ng ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa lungsod na Lucena, kung saan ay marami po ang na-hire at marami po ang nabigyan ng financial assistance through Tupad payout. Alright? Anyway, say 36, more of jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang palala. Huwag po kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman.
11: knowledge in a snap.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Okay, we're back. Isa pong magandang balita, ano? Ay, di pala ito masyadong magandang balita. Komplikado kasi. Alright? Ito po yung wage order number 28 ng DOLE. Para po sa ating mga kababayan, ayon sa mga ilang party list, ay pinakakomplikado pa umano itong wage hike na ito. Okay? Bakit kanyo? Sabi nito ni Kamangga Gawa Party List Representative Edison Fernando, kanya pong kinwestiyon itong wage order naman 28 ng dole na inilabas nila just a few days back. Ayon sa mga batas, mas lalo lamang nitong pinakakomplikado o pinakomplikado rather ang usapin ng wage hike para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Paliwanag San Fernando, tila rollback at lugi para sa mga manggagawa ang bagong direktiba kumpara sa naunang wage order number 27. Ito sa ilalim kasi na naunang order na aprobahan na ang kabuwang 85 pesos dagdag sahod na ibibigay sa dalawang tranche na 60 pesos simula July at 25 pesos naman sa January. Muli sa harap na ipaglaban ang naturang nataunaunang provisyon, pinalitanaan niya ito ng dole ng wage order number 28 na nagbibigay lamang ng 60 pesos bagay na nag-aalis sa natitirang 25 pesos at nagkakait sa back pay o naantalang sahod ng mga manggagawa mula po noong July. Sakit nga naman ito, ano? Pinalagan din ng mababatas ang katuwiran ng dole na hindi naging ganap o walang digal na epekto ang naunang wage order. Git ng mababatas, automatikong nagkaroon ng bisang order 15 days matapos itong sa publiko ng ehensya at naantala lamang dahil sa mga injunction order ng Pasig Regional Trial Court. Bukod dito, kinwestiyon ng mamabatas ang pahayag ng DOLE NCR na nagkaroon ng public hearing kasama ang manggagawa sa rehiyon. Aniya, ang pampublikong pagdinig ay isang mandatory process sa ilalim ng Republic Act number 6727 o yung tinatawag nating Wage Rationalization Act at ng Omnibus Rules on Minimum Wage Determination. So hinamon ni Andole and Sierra, no, na isa publiko ang minutes of the meeting ng sinasabing meeting upang mapatunayan ang sinasabing konsultasyon at maipapatid sa publiko ang mga totoong hakbang ng ahensya. Be transparent about it, sabi nga ng isang mambatas with regards to this wage order number 28. Kung paano tayo nakarating dito at para maipaliwanag ng mas malinaw sa publiko itong wage order number 28 na ito ng Department of Labor and Employment. Alright? It's 8:42 and mag-pause muna tayo for a break. Magbabalik po tayo with the civil service examination updates. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
14: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
15: Radyo Pilipinas!
16: Radyo Publiko!
17: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
12: Taon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm
11: chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: Mga biyahealthy tips ngayong tag-ulan. I-check ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag piliting lumusong sa baha. Huwag magmadali. Huwag gumamit ng hazard lights habang umaandar. Panatilihin ang distansya, iwasan ang tailgating. Buksan ang headlight kung madilim.
19: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
20: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
21: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
19: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: At sa patuloy po natin programang Jumps Kita, Trabaho, Benepisyo at Pepa. Ito po ha, para po sa mga gustong makapasok sa gobyerno, ano? The 2027 Civil Service Examination Pen and Paper Test Calendar, available na po yan sa page po ng Philippine Civil Service Commission. At ito po ay, ang schedule po nito ay sa 24th of January 2027, magkakaroon po ng Foreign Service Officer Exam o CSE-FSO. Sa March 14 naman, 2027 ay professional and sub-professional levels at sa August 8, 2027 ay professional and sub-professional levels. So kung gusto pong makita ang detalye with regards to this, pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Philippine Civil Service Commission. Important notice for affected August 9, 2026 examinees, yung mga nag-schedule na po. Arrangements are currently being finalized for testing centers in Calabarzon, CAR and NCR, impacted by the recent suspension. A separate advisory with your new exam schedule will be released shortly. Yan po yung nakaschedule na supposedly sa August 9 of 2026. So, yung mga fake news po, nagalilipa na po ngayon, ano? Wag po kayong maniniwala doon. At rely only on official CSC communication channels para sa updates on exam schedules, application guidelines, and results. At wag po kayong makipag-engage sa mga unofficial pages or unverified reports. Okay? So, punta lang kayo sa Philippine Service, Civil Service Commission para po sa complete details with regards to the Civil Service Exam Calendar 2027. Ulitin ko, sa 24th of January 2027, magkakaroon po ng Career Service Examination for Foreign Service Officer. Sa March 14 naman, 2027, ay magkakaroon ng Career Service Exam Pen and Paper Test, Professional and Sub-Professional Levels. At sa August 8, 2027, ay Career Service Examination Pen and Paper Test, para rin po sa professional and sub-professional levels. So punta lang kayo sa Philippine Civil Service Commission Facebook page for more details.

Una naman po mula sa Philippine Statistics Authority. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho nito nakalipas na buwan. Base sa Labor Force Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority. So nito pong June ay 4.9% ang naitala, na mas mataas naman ng 4.8% na naitala noong buwan ng Mayo. So nananatili ito mas mataas ng 3.7% na naitala noong June 2025. Katumbas ito ng 2.59 milyon na katao ang may trabaho noong June 2026, na mas mataas ito sa 2.5 billion na naitala noong May 2026 at 1.95 million naman na naitala noong June 2025. It's the latest update mula po sa Labor Force Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Alright? Napakabilis ng oras, ano? At, well, abangan po natin ang mga kasunod pong programa dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena. Abangan po natin ang Government at Work with May Duenas sa Formaran hanggang alas 10 po yan ng umaga, kung saan ay pag-uusapan ang mga programa at serbisyo po ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan, locally and national. Mamaya po, alauna nang hapon ay Tuklas Pilipinas naman po ni Carmi Isles. 2 to 3 in the afternoon ay ang Pinoy Kultura with Mara Grezula. Ang health program naman po ay kay Joshua Miguel Suarez. At ang ngayong programa, 4 to 5 in the afternoon, ang Tunog Pinoy. Isang oras po yan ng magagandang musika, original Filipino music, na mapapainggan dito lamang po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena, the new sound of public service in FM radio. Well, with that, tayo ay pansamantalang magpapaalam in behalf of Otoy Evangelista and Josie Gonzalez. Kasama rin po natin si Kuya Rodel Perlas. Ako po si Tom Alvarez. Alito po ang DWFS 87.9 FM. Bye for now and please stay safe.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Iniahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin na mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunan ng Government at Work at ang iyong lingkod May Formaran for today's edition, September 16, 2026, Wednesday. And nakikinig po kayo sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And this is the new sound of public service in FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko na nasa FM na. Kasama natin sa bahaging technical, of course, ang atin pong mga palaging kapartner mula noon hanggang ngayon, Maring Otoy at Maring Josie, sa transmitter side si Rodel Perlas. Ay, teka nga muna, ako ba'y ano? Okay ba? Naitanong kong bigla lang. Sana ho kasi ngayon ang schedule natin ng BJMP Mimaropa pero naghingi ho sila ng pahintulot na kung pa pwede niya, hindi ho sila makapag program ngayon dahil sila ho ay medyo abala. Meron ho kasi silang affair bukas, PJMP Mimaropa, na gagawin po ay sa Batangas City, na nagkataon po isa ang Radyo Pilipinas sa naimbitahan. Kasama po ang ating station manager. So, kaya ngayon tayo ay naka-traditional. Pero maririnig niyo pa rin po kami sa amin pong talapihitan sa FM 87.9. Marami akong gustong ibalita sa inyo, mga kaibigan. Unang-una na po, ito po isa sa mga kinakailangan. Hindi man ho ito dito nangyari dito sa atin sa lalawigan ng Quezon at ipagpasalamat po natin. Pero ito ho'y may kaugnayan dito po sa, alam niyo naman, yung sa bahagi po ng Bulacan, sa bahagi po ng Pampanga. Kasi po si kahapon, September 15, nagsalita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ang pamahalaan ay mas ilalapit po ang serbisyo sa taong bayan. At ang sabi po niya, yung prioridad ay ang DPWH, lalo na po yung mga lugar sa Pampanga na lubog pa rin po sa baha. Kaya naman, yung pong handog ng Pangulo, yung handog ng Pangulo actually noong Monday, ay noong Monday yan, ano? Pero ito po ay napatala ay September 15. May mabango ano? Nanunood yung bango ng pagkain na niluluto. Ganun. pinangunahan po ni DPWH Secretary Vince Dison ang handog ng Pangulo na ginawa po ito sa Pampanga. Ito po yung Monday, pero sabi ko nga po sa inyo, natala po ay kahapon. At pinarating po doon ng kalihim ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng gobyerno para maibsan ang pagbaha sa ilang bahagi po ng Pampanga. Ang alam ko na talagang mostly affected ay ito pong San Simon, Makabebe. Ayan. So ayon po sa secretary, kung ano ang kailangang maayos, yung lahat ng flood mitigation, ang lahat na kailangan para humupa ang baha ay gagawin ng ahensya. Kasunod ng utos ng Pangulo, masiguro rin ang kaligtasan ng mga Kapampangan. At tiniyak ng kalihim na gagawing prioridad ang mga lugar sa Pampanga na lubog pa rin sa baha. At ito ho yun. Ang San Simon, madami pala, no? San Simon, San Luis, Santo Tomas, Makabebe, Masantol at ang Minalin. So nakakalungkot, nakakaawa dahil alam naman po natin na ito ho ay dala ng yung ating pong problema. May kaugnayan dito po sa climate change. Kaya naman, konting habagat lang ay bumabaha na. So ngayon, dito naman po sa lalawigan ng Quezon, mostly in Infanta, meron pong flood risk management program doon ng DPWH na papalakasin. At magkakaroon sila ng relief dredging, no? So magkakaroon po muna ng ilang araw na pag-uusap, palalakasin at papagpaplanuhan ang short, medium at long-term flood risk management program para po sa Impasugong at Bantilan River. 'Yon. Impasugong at saka Bantilan River. So ito po ilog, no? May mga nagsasabi na hindi naman daw po sa panig po ng Zambales, sinasabi na nagkaroon daw po ng dredging doon. And then, hindi ko nga maintindihan kung ano nga ba talaga, sapagkat sila naman ho ay pare-parehas ng mga authorities na nagsasalita na hindi raw ho naman talaga nakakatuloy yung dredging. Kasi sa basic na information, pag sinabi mo dredging, palalalimin mo yung ilog nang sa ganun, sa halip na yung pagmalalim niyong ilog, no, yung takbo ho ng tubig at least hindi po aawas kasi nga malalim. Pero ang problema ho doon, kung malaki ang bulto ng tubig, no, nadadating kagaya yung sa Nepal tsaka sa Tibet, tandaan nyo, ang laki ng volume ng tubig, baliwala yung dredging. At kahit ikaw ay gusali, alam mo yung mga sementadong gusali, ganun siya kabilis lang matibag pagka ho, yung malaking volume ng tubig ang tumama. Ano? Alam niyo yung wash out talaga. Yung sa isang iglap, pwedeng mawala. Yun kasing bago kasi mangyari yon, may mga, alam niyo naman, dahil nga may social media tayo ngayon, yung mga before and after na mga picture. Tapos meron isang Chinese drama. Itong Chinese drama ay in the early spring. Meron dong isang episode na ipinakita yung Tibet. Yung Tibet kasi, Nepal, Tibet, China, yung may nasa border, na ano, magkakalapit sila. So, kaya yung mga China, pag gustong pumunta ng Tibet, parang maglaland, ano lang sila, magkocross, ano lang sila, nandun na. Yung border, yung borderline. Parang sa ano, parang sa Amerika o parang sa Canada, pagliban mo lang ng kaunti, Mexico na. Pagliban mo lang ng kaunti, Amerika na. Ayan. Di ba? May mga ganon. Magkakalapit lang naman tayo kung titinanho natin yung mapa ng buong mundo. So dito, ipinakita doon eh, si Jing Boran at saka si Shan, Tao Tao siya doon eh. Ang pangalan niya ay Tao Tao. Si Shan Qian, yung babaeng bida, pumunta sila sa Tibet. Sabi ko, oh, ito yung ano, although hindi ipinakita doon yung structure ng ano ng China, yung nasira at nawasak dahil po sa flash flood. So nakita natin, so ang ganda, no? So nung yung sa Nepal na yon, makikita mo, hindi mo akalain na yung ganung mga structures eh kaya pa lang gibain basta't malaki lang yung volume ng tubig. So dito sa atin ganun din. At sa Infanta, alam niyo naman sa Infanta, nakapunta na ako ng Infanta. Ang ganda ho sa bayan ng Infanta actually. Ganda ho yung dagat nila pero hindi naman yung dagat nila ay puti, no? Pero magsasagawa sila ng dredging doon. At yun yung nakikita nila na solusyon para palalimin po yung ilog nang sa ganun ay makaiwas po sa pagbaha. May portion din doon na binabaha pero hindi naman, ang pagbaha-kabaha naman doon, hindi naman kagaya ng naranasang pagbaha in Bulacan and in Pampanga. So ayon ho kay Director Toribio Noel Ilaw ng Bureau of Equipment ng DPWH, kasabay ng pagpaplano yung paghahanda ng mga equipment na gagamitin sa relief dredging o yung strategic dredging para matukoy at maalis yung mga bara at lugar na may abnormal na dali ng tubig. And then after that, yung pong Agus River at sa Kabantilan River, unti-unti po itong aayusin. Kasi may mga approved master dredging plan na rin naman po. At ito naman ay para magkaroon ng maayos sa daanan ng ang tubig patungo sa dagat. I mean, yung mainstream doon. Ano? Yung kada ilog kasi, tatandaan ho natin, sa mga anyong tubig, ano, basta may ilog, may kasunod dyan na, ano, na dagat. May kaduksong yan na dagat. Parang dyan sa Unisan, di ba? Pag nadaan ka dyan doon sa yung pong tulay, ang yung tulay na yon dapat ayusin yun eh. Naalaala ko. Kasi yung tulay na yon ay panahon pa ng ni President Ferdinand Marcos, yung tatay. Yung magandang tulay sa may Unisan, pagpupunta ka po ng 3rd District. Kaya nga pagka kami tumatabi, sabi, holo, si bilisan mo ganyan. Kasi alam niyo yun, naalaala ko yung tulay sa Tarlac, 'di ba naputol? Hanggang ngayon si Harvey, 'di ba, hindi pa nakikita. Oh, yung apat na sakay, limang sakay, isa ay nakaligtas. Yung tatlo nakita na, si Harvey na lang hindi, no. So dapat asikasuhin 'yan. Anyway, yun naman ay sa Chacopi na Maharlika Highway. So 3rd District ang pagkaganyan ang namamahala na ay ang ating nasa Congression, DPWH sa 3rd District. Sako po nila yan, okay? At syempre, may ayuda from the DPWH Calabar Zone. Sa binigyang diin ang masusing pag-aaral sa disensya ng mga groin at iba pang istruktura para matsak ang tibay sa panahon ng amihan, tapos sa panahon ng habagat at malalakas sa pag-ulan. So, ipinahayag ni Director Ilaw yung suporta niya kay Mayor L.A. Ruanto sa paghahanda naman ng impasugong na sa posibleng matinding pag-ulan. Kasi, noon pong nagkaroon ng pagbaha sa Cebu, eh, hindi inaalis yung posibilidad na maaring maranasan din dyan doon po sa impasugong. Ayan. Yan pong impasugong, mga kaibigan, ito ho ay isang lugar, no? Yan po sa Infanta, Quezon. So, mahalagang matukoy ang kung epektibo ang mga hakbang sa Oplan kontra baha. Okay? Yan ang problema natin, eh, no? Kabilang po yung lawak at taas ng baha at ang epekto nito sa pangalim ng mga residente. So, anong layunin nito? Kung bakit gagawin ito ng DPWH? Hindi lamang para mabawasan po ang pagbaha, kundi mapalakas din naman yung kapanatagan ng taong bayan, lalong-lalo na kapag ka andyan na po ang malakas na pag-ulan. Na yun ay dulot lang ng habagat, ha? Dulot lang ng habagat pa. Wala pa doon yung sinasabing malakas na pag-ulan. Sabi nga natin, eh, no? Bakit itong ating mga nararanasan na ito, habagat pa lang, eh, grabe na agad yung epekto. Yung tubig talaga na nanggagaling lalo na sa mga matataas na lugar, eh, talaga hong bumababa, no? Talagang as in bumababa. Siyempre, ganoon naman ang tubig, eh. Kung saan yung mas mababa, doon sila pupunta. Humahanap yan ng lagusan. Okay. So, gusto ko mong ibalita sa inyo, mga kaibigan. Kasi kahapon, habang kami po ay nasa Alokban, Quezon, kung saan yun pong siyensya, teknolohiya at inobasyon po ay pinagdiriwang ng SLS Ilokban. Mandang hapon po yon, I think parang mag-aalis 4 yata, no? Eh, nabalitaan ho ng aming ng team na meron pong nagaganap na sunog dyan po sa Market View kahapon. Ang nakakalungkot, yung isa sa bahay na nasunog ay bahay ng atin pong kaibigan. Kaya ako lang nakita na sa kanya yon, kasi asa na ba yon? Yung picture ay lumabas na inaapula yung aboy. Alam niya bahay niya yon. Eh siya, actually kaibigan ko ito. Siya po ay magtitinda ng magtitinda ito ng karne sa palengke na naging kaibigan ko po. Alam niyo naman ako pagka ako ay namamalengke. Mahilig akong kumwento. Yung hindi naman tumambay pero may mga suki ho talaga ako pag sa isda, sa gulay, sa karne. May mga particular po akong mga suki talaga na wala akong ibang pinupundahan kundi sila lang. Hindi ako humahanap ng iba, no? So, ay siya ho'y nag-abroad kasi una siya ay nag-Hong Kong and then ngayon siya ay nasa Italy. So, nag-post siya, sabi niya, napakasakit isipin na nakikita ko ang bahay ko na ganito. So, siya po ay isa sa mga nasunugan. Hindi ko lang alam, eh, no? Wala naman siyang post. Kasi, ang alam ko po, merong isang senior citizen na nasawi, no? And, sa official report po ng Bureau of Fire, parang 17 ng kabahayan ang natupok sa apoy. Nasa 500... square meter. Oy. And then, pangyayari na to ay nasa 34 na family o 73 individual ang apektado. So ngayon, nakita ko yung may nag-post na Nanunuluyan sila sa evacuation center ng barangay. So okay ah, yung kanilang mga tinutuluyan doon ay mainam naman. So 409, nagkaroon ng uyong tinaas yung unang alarma and then nag-fire out na rin. So yung isang 72 years old na single citizen, alam nyo nakita po siya sa loob ng banyo. Mabilis na apula ang apoy ng mga bombero kung saan 6 na BFP fire trucks at 8 auxiliary units ang rumisponde sa naturang lugar. So syempre, as usual, kahit hanggang ngayon, hindi agad-agad masasabi kung ano ang sanhi ng sunog at kung magkano ang kabuuang naging pinsala nito.

0: Okay, may kaugnayan po dyan. Tatanggap tayo ng ulat mula sa ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate Mara, go ahead with your report.
2: Yes, Ate, may kaugnay nung ikinikwento mo kani-kanina lang sa ating mga tagapakinig. Ito, malungkot na balita. Kinumpirma ng BFP Lucena na may nasawi nga dito sa sunog sa Market View kahapon. Isang 72 years old na babae ang nasawi sa sunog na tumupok sa 17 istruktura sa Barangay Market View, Lucena City kahapon, September 15. Batay sa ulat ng BFP Lucena, kinilala ang nasawi na si Edita De Castro. Apektado ng sunog ang 34 na pamilya o habo ang 73 individual. Umabot sa tinatayang 500 square meters ang lawak ng naapektuhan ng sunog. Itinaas ang unang alarma alas 4:09 ng hapon, sinunda naman ng second alarm bandang 4:20 p.m. Idineklarang under control ang sunog alas sa 4:45 ng hapon at fire out naman ng 5:38. Wala namang naiulat na nasugatan o nawawala at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Ito rin ay galing sa BFP Lucena. Ito naman ay sunog noong Sabado. 12 istruktura naman ang nasunog sa Barangay 4, Lucena City, madaling araw noong Sabado, September 12. Ito yung kinuna ng video ni Ate Utoy. Batay sa ulat ng BFP Lucena, tinatayang 324 square meters ang lawak ng naapektuhan ng sunog. Apektado nito ang 12 pamilya o kabuuang 12 individual. Itinaas ang unang alarma, 5:09 a.m., idineklarang fire under control ng alas 6:04 at fire out naman ng 7:49 ng umaga. Isang bumbero naman yung nakuryente dito habang inaapula ang apoy. Si FO2 Mark O. Padolina ay isinugod sa St. Anne Hospital upang magamot at nasa maayos ng kondisyon ngayon. Ayon pa rin sa kumpirmasyon ng BFP Lucena, wala namang naiulat na nasawi o nawawala dito sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat. O nga pala, nagdalawang sunog nga pala tayo, no? Sako, ingat-ingat po mga kaibigan. Kala lang kasi natin, sabi nga nila, mas mabuti pa ho masunugan, manakawan kaysa sa masunugan. So, yung dobling pag-iingat, so far naman, hindi pa rin po natin alam kung ano ho ang sanhi ng naging sunog na ito. But ang laging sinasabi nung faulty electrical wiring. Tapos meron din comment ako narinig. Ano yan? Baka saka-saka maya-maya maitatayo na dyan na building ha. Yan ang banta ng ibang nandun eh. Pero hindi. May mga, kung yun yung mga pag-aari nila eh. Bakit ba? Maliban kung ayaw ibenta or gustong mabili or para maibenta, edi. Pero hindi eh. Diba? Merong mga affected gaya po nung kaibigan ko. Anyway, report tuloy. Yung pong weather update from DOST Pag-asa, ihatid po namin sa inyo sa pamamagitan ni Chanel Dominguez.
1: Radyo Pilipinas. Weather.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
0: Headlines.
4: 20 pesos natapyas sa bayanin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge. Mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge, hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
0: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
0: Headlines.
3: Apat na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae of Friends of the Court.
0: Headlines.
4: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin, September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Travel time mula lungsod ng Valenzuela hanggang Naiya. Aabuti na lang ng 40 minuto ayon sa Pangulo kapag fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nito na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmamodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkukonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang pupuntahang mga area. Ay sa Pangulo na sa 60% ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang planchado ang right of way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya asahan na wala nang magiging problema sa construction nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya na inaabot ng 1 hour at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and Naiya is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 20 pesos natapyas sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge. Mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matapos ang naging direktiba ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kababayan sa mataas na singil sa kuryente at pag-alis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, mararamdaman na ang tapyas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito ay matapos alisin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution companies sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplanasyon, tinatayang nasa 20 pesos ang posibleng mabawas sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng Kalihim na patuloy ang ginagawang pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para kumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
9: Ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
4: Samantala, umaasa ang Malacanang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
9: Ayan po ang isang pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2 hanggang 5 taon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi maglalaan ang gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
9: According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kumpleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ng Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit, bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusunda naman mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas ng ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod ito na muling pagsiba ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Una na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia batay sa naitalang opisyal na remittance transactions. Nagtala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Handa ang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
10: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate. Ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
4: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masidhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon.

0: kasama ng Philippine National Police. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilalaan ng mga nasa likod ng mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng case build-up ang PNP sa mga taong nasa sangkot at inaasahan niya maisasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagkatiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon. Nabatid na noong nakalipas na halalan sa BARMM na iulat ang pamamaril at pagsabog sa Basilana, gayon din sa lungsod ng Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device din na na-recover sa Basilana. Samantala, tiniyak naman ng PNP chief na nakatutok ngayon ang pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng AFP para mabantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
4: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking forward into may maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayon ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigyan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinalal na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
5: The present situation ngayon kung saan nanalo ang marami sa mga members,
6: yes,
5: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
6: mm-hmm,
5: whether saan man sila nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region. We are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya ring ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
5: After that, na naipakita natin yung opportunity na meron tayo, maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad, meron ilan sa kanila na nag-interest kita sa atin. Medyo binilay ko lang

0: Radhika, maybe after election, because we might entertain you much better kung after election.
1: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa orihinal na schedule nito sa November 2026.
4: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President, dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniya, rerespetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
5: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa, at paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, ay dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
1: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang pamana program aprobado na ng House Social Services Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas Report. Pinagtibay ng House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglalayong magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong minimum wage households, habang hindi kaya tumingin paggastos nito sa mga lokal na micro, small and medium enterprise o MSMEs. Ngayon ang panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Tingog Portales, Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryong cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Lilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbibigay ang Bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD, na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasailalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Pakinggan natin ito.
8: We had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
7: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas, at ikalawa, bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisa sa katuparan ang investment commitments mula sa India.
9: Maganda rin pong relasyon ang established niya, considering that ang laki ng market mo. India, even that more than a billion, yung billion population. So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
1: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade in Services 2026, kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology and business processes management, turismo at creative services.
10: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
3: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabang!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez, hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail Male Dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umano'y 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC Jail Male Dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi ikinakaila ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pag-itiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanomalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
14: Sanang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng pangulo si First Cousin pa at napakalapit ni former Speaker Romualdez sa ating pangulo, kung saan ang ebidensya, kung talagang dapat siyang kasuhan at dapat siyang kurong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang to doon sa matagal nang sinasabi ng pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng pangulo at sinabi na rin ng ombudsman na marami pang ibang susunod. No? So hintayin na lang natin kung silang susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, yun tayo.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog Pumping Station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 4 na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw na impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na maging silbing amici curiae of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang 4 na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para makonvict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o physical na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ang mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatag si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa amici curiae. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa amici curiae ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung sang-ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa amici curiae. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa amici curiae at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pag-uusapan sa amici curiae. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ng ilang house leaders na ipinapakita sa bagong Octa Research tugon ng masa survey na umano ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng kamera ang kapakanan ng publiko na hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Bigyan din ni Garin ang mataas na marka ay refleksyon ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasagupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sesyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang kamera laban sa mga paratang na naabangan ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Kanya hindi sa gabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng kamera na kaya isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongbongnon III sa pagpapanatiling na katutok ang nakapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pag-atalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: 1,000 Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na naibabana sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga servisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng servisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyente nga sa basic accommodation. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng servisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng servisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, PASDA at maging ang DPI habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
4: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
18: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay ay mas excited ang Alas Women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaysa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balintayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026 matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
0: Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na ginanap ang dalawang araw na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antonia Tlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo. Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Samantala, sa Kabikulan, Oplan kontra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
5: Radyo Pilipinas Report. Nagsikawa ng Oplan kontra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel Inn, Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawani ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan kontra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin itong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar plano pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
8: Radyo Pilipinas Report. Planong pag-isahin ang tatlong TESDA technology institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa detalye.
23: Radyo Pilipinas Report. Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agency na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oros.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas, report.
7: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdulsakor Itan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Day 26 ng Ampaglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ang coverage o special coverage ng Radyo Pilipinas. Impeachment hearing. At ngayong araw nga po ay ang Senate Impeachment Court ay nagtakdang makinig ano, dun sa mga tinatawag na amici curiae o friends of the court tungkol sa controversial na 16 vote requirement para po sa conviction. Ngayong araw itinakda ang constitutional discussion. Mayroon hong impeachment court proceeding pero hindi regular na witness trial yung ating nga nasasaksihan ngayon, kundi yan po ay expert discussion tungkol sa voting threshold. Yun ho yung kanilang focus. Ngayon po ay naka-lunch break mga kaibigan ang Senado. At maya-maya ho ay babalikan natin ang kaganapan doon. Mantala, anytime from now ay magbibigay daan din po tayo sa Palace briefing naman po, mga kaibigan.

Tungkol po sa kaganapan ngayong araw sa Senado, yung pangunahing topic ay kung 16 ba talaga yung kailangang boto para ho sa conviction at kung paano dapat intindihin yung constitutional rule. Kasama po sa pinag-uusapan kung paano bibilangin ng yung mga senador na absent o kaya ay hindi makakadalo o hindi nakilahok ng malaki sa paglilitis. Kumara po ang tatlong retiradong Supreme Court Justices bilang amici curiae o mga eksperto na tutulong sa Senado sa usapin po ng ilang boto ba ang kailangan para makonvict. Bilang po dito sina Temio Panganiban, Renato Puno at Adolfo Ascuna. At samantalang si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman po ay nagsumite ng memorandum. Sa kasalukuyan hong ruling kasi, 16 na boto ho yung kailangan para sa conviction dahil 24 ang miyembro ng Senado. Pagkatapos sa mga argumento at deliberasyon, saka magiging mahalaga yung magiging desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sa huli po, ang senator judges pa rin ang boboto kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote rule.

Bigyan lang ho namin kayo ng ilang impormasyon tungkol dun sa naganap kanina, mga kaibigan. Kabilang nga po dun sa mga nagbigay ng legal input, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr., maging si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Ilan po sa mga naging punto ng mga dating mahistrado sa panigo ni Artemio Panganiban, ang tinitingnan po niya ay yung nakasaad sa konstitusyon tungkol sa 2/3 of all the members of the Senate. Kaya mahalagaan niya kung sino yung legal na kasama sa all members. Nilinaw po ni Chief Justice Artemio Panganiban yung pagkakaiba ng abstraction at reality sa pagtingin sa constitutional requirement. Hindi lang anya numero ng 24 senators yung dapat na tingnan, kundi yung legal na kakayahan at aktwal na partisipasyon sa impeachment proceedings. Po yung sa panig ni Chief Justice Artemio Panganiban. Ayun naman po kay Chief Justice Renato Puno. Yun ho kanyang pahayag ay nakatuon sa legal analysis sa eksaktong constitutional text at sa proseso ng impeachment sa halip na basta ibase yung bilang sa mga senador na aktwal na dumalo. Samantala, sa panig naman po ni Justice Adolf Ascuna, mga kaibigan, ipinaliwanag niya yung mga constitutional principles na dapat hong gamitin sa pag-compute ng kinakailangang boto. Alam niyo po, si Justice Ascuna ay isa ho dun sa mga bumuo ng 1987 Constitution. Kaya para po sa kanya mahalaga yung ibig sabihin ng 2/3 of all the members of the Senate. Ang usapin niya ay kung ang all members ay laging 24 yung bilang. Kahit may mga senador na legal o kaya ay physical na hindi makalahok.

Hilario Davide naman po na nag-submit nga ng written memorandum sa halip na personal na humarap. Sa laman po ng kanyang posisyon ay hindi dapat bumoto sa impeachment yung mga senador na may partikular na legal na hadlang. Halimbawa ho, may pending plunder charges o kaya ay hindi malaman yung kinaroroonan. Yan po naman yung panang posisyon ni CJ Hilario Davide.

0: Samantala, sa September 23 naman po, nakatakdang iharap ng prosecution at defense yung kanilang mga argumento tungkol sa voting threshold.
1: Isang makasaysayang pandinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12.15 ng tanghali ang ating oras, tumanggap po tayo ng report. Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na mga senador yung batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Retired Chief Justice Artemio Panganiban naniniwala namang dapat truth and fairness yung maging gabay ng mga senador sa impeachment trial. Pakinggan po natin ang detalye niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, si giniit nga ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng mga 24 senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito yung nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga alleged. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal sana ipahayag itong kanyang posisyon dahil nagkaroon siya ng operasyon kamakailan ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Mantong Jr. yung kanyang legal position. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at physical at may mental na kakayahang gampanan yung kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa mga hindi dapat isama yung mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator na 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangan na laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang yung nauna niyang naging pahayag noong 2018 na 16 votes yung kailangan para sa conviction. Anya, ginawa niya itong pahayag na ito noong buo at walang legal o

0: sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong po ng maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment charges yung kanilang tungkulin bilang tunay na hukom alinsunod sa mga pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi naglatag si Davide ng kanyang final conclusion kung maaaring bumoto sa final judgment yung isang senator judge nga na hindi nakakadalo at hindi masyadong nakaka-participate dito sa mga proceedings. Si Davide ay, kung matatandaan, na isa sa mga drafters ng 1987 Constitution at siya ay nagsilbing 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Samantala, doon sa sumunod naman, sa isa sa mga amici ko rin na si retired Chief Justice Artemio Panganiban, na isa dito sa mga humarap sa impeachment court ngayong araw, iginiit niya na dapat gabayan ng katotohanan ang pagiging patas at pagiging patas ang mga senador sa paghatol dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Sa kanyang presentasyon bilang amici curie, sinabi ni Panganiban na hindi lang dapat umasa ang mga senador sa simpleng mathematical computation sa pag-interpret ng provision ng konstitusyon tungkol sa kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Panganiban, bagamat 24 na ang membro ng Senado at 16 yung katumbas na two-thirds nito, ay dapat ding isaalang-alang ang layunin at konteksto ng constitutional provision. Hinit din niya na mahalaga at ang aktibong partisipasyon ng mga senador at independent evaluation ng ebidensya, kabilang ang pagsusuri sa mga dokumento at pakikinig at pagmamasid sa mga testigo. Sa usapin naman ng mga senador na absent sa impeachment proceedings, kunisyon ni Panganiban kung makatarong ang payagang bumoto yung mga hindi nakakadalo sa mga paglilitis at hindi personal na nakakasuri sa mga dokumento at testimonya. Sinabi rin ni Panganiban na final at hindi appealable sa Supreme Court ang desisyon ng Senate Impeachment Court, maliban na lang kung magkakaroon ng grave abuse of discretion sa paggamit ng kapangyarihan ng Senado. Si Panganiban naman, yung 21st Chief Justice ng bansa na nagsilbi mula 2005 hanggang 2007. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Oras po natin, alas 12:20 ng tanghali. Samantala, dumako po muna tayo mga kaibigan sa Palace Press Briefing sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
3: O Alan Limos, The Manila Times.
4: Hello po. Good afternoon po.
5: Yes, good afternoon.
4: So sa Lunes po, magkakaroon po naman po ng malawakang protesta po. Given last year's rally turned out violently at the end po, do you think enough po yung mga security personnel na ida-deploy po natin given that last year may isa pong namatay at 200 individuals po got imprisoned?
5: Unang-una, hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin or pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit, o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto, ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, at hindi po iniiwan at iniiwasan ang pagpapanagot sa mga di umanong sangkot patungkol sa maanumalyang flood control projects. Handa po ang ating kapulisan sa darating na September 21. At andasal lang po natin at ang pakiusap sa ating mga kababayan. Karapatan niyo po ang magsalita, karapatan niyo po ang manawagan, huwag na lang po sana maging marahas. At ang karapatan naman po ninyo na manawagan ay para madinig kung ano ang nais ninyong ipadinig at makarating sa ating pamahalaan.
4: Just a follow-up, Yusef, kasi the protesters po, or the organizers of the protest, they're positing po that...

0: continuous yung call nila for President Marcos to resign. And sabi po nila in their latest statement following the arrest po of former House Speaker Martin Romualdez that this is just the beginning, that all roads will eventually lead daw po to Malacanang regarding the anomalous flood control scandal. Ano pong reaction nyo dito sa continuous na calls nila and accusations po to the President?
1: Una muna, anong grupo pa? Anong grupo? Grupo po ba yung nagsasabing kailangan mag-resign ng Pangulo?
0: Bayan po.
1: Akbayan?
0: Bagong Alyansa Makabayan po. Bayan.
1: Bayan. So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para pag panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon sa tulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya. Ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
2: Susunod po magtatanong, Jonel Marie Buhok, UNTV.
3: Magandang hapon, Yusek. Sinertipikahan na po ng DOE na umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil. At naisumiti na po ito sa DBCC. Itinatakda po ito yung... tinatakdang threshold po ito para maikonsidera yung suspension o pagbawa sa excise tax sa langis. May desisyon na po ba? Jibling desisyon ng Pangulo ukol dito?
1: Sa ngayon po ay wala pa pong naibibigay na final na evaluation o recommendation ang DBCC. Sa ngayon po, as we speak, maya-maya po ay magkakaroon po ng meeting patungkol sa EDC. Tingnan po natin kung meron na pong pinaka-latest. Kapag meron na po ay ibibigay ko po sa inyo agad.
3: Sinabi rin po ng DOE na wala pong indikasyon na bababa itong presyo ng produktong petrolyo. Paano po matitiyak ng gobyerno yung patuloy na suporta dito sa mga apektadong sektor dito sa oil price hikes?
1: Alam po naman natin na meron tayong uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaari natin tulungan, lalong-lalo na po yung direktang natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East. So... gusto ko pong ipagbigay alam kasi tinanong po ito ni Sam kahapon. So dahil meron tayong naiwang assignment, nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa uplift ay hindi po kasi ito line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay or mababanggit ng implementing agencies. At titignan po kung merong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari ma-declarang savings at maaari po magamit sa uplift.
3: Thank you po.
2: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA 7.
4: Ito hong usapin ng posibleng pag-suspend o pagbawa sa excise tax. Is this on top of the agenda sa gaganaping 11th Economic Development Council meeting, Yusek?
1: Kanina po, ang isa sa mga usapin dito ay patungkol sa transportasyon. So, tignan po natin, tayo naman po ay pupunta at aaten. Tignan po natin kung ano magiging pinaka-usapin dito at ibigay ko po agad sa inyo pagkatapos po ng pulong.
4: Since urgent po ang usapin ito dahil marami na po nahihirapan, particular sa sektor ng transportasyon, do we expect an urgent decision from the President on this matter?
1: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
4: One final point. Bukod ho sa presyo, kumusta ho ang supply natin ng petroleum products?
1: Katulad ng aking binanggit nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo, with Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
2: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, in a Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news daw po ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na denied ang kanyang request for asylum dahil halos lahat daw po ng desisyon ng application for asylum sa Austria ay hindi nagdedesisyonan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano po ang reaksyon ng Pangulo din?
1: Kung si Sec. John Vic po ang nagbalita nito, so hayaan po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dito sa inaakusa ni Harry Roque. At kung mayroong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin si Secretary John Vic ang sumagot patungkol dyan.
5: Okay, ma'am. And another issue po on the appointment naman po ni RJ Nieto or Thinking Pinoy. We know he is a former diehard supporter of the Dutertes who eventually changed side. Buo ba ang tiwala ni Pangulong Marcos putting a former supporter of the Dutertes in the cabinet?
1: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
5: And follow-up lang po, ano po ang magiging role ni RJ Nieto?
1: Sa ngayon, wala pa po na ibibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalye ng kanyang magiging trabaho. But definitely, alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
2: Next na magtatanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Good afternoon po, Yusek. Yusek, nagpahayag na po ng kanilang legal opinion, yung mga dating justices, chief justices at associate justice ng Supreme Court in connection doon sa threshold voting sa impeachment proceedings. Naniniwala bang Malacanang, Yusek, na makukumbinse mga senator judges after na magsalita yung mga legal luminaries natin?
1: Ang nabasa ko lamang po sa ngayon ay ang opinion ng dating Chief Justice Davide na isa rin siya sa framers ng ating 1987 Constitution. So isa siya sa ating pagkakaalam, isa siya sa maaaring maging resource person talaga, no? Amicus curiae, no? Para malaman kung ano ba ang isinasaad talaga ng ating konstitusyon. According to him, ang dapat lang na bumoto ay yung qualified to vote. Yung mga hindi na masasakop ng Senado ay hindi na dapat na mag-participate dahil masasabing hindi sila qualified. So hindi daw ibig sabihin na dapat 24 ang maging basihan ng numero, kung anong pinaka-panggagalingan ng numero. Pero sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan. So, doon lang po. But kung ano po ang magiging threshold, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol dyan.
6: Salamat po, Yusek. Thank you po.
2: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
7: Yusek, going back on former Secretary Harry Roque, although hindi pa po klaro kung totoo ba na nabasura or hindi yung asylum petition niya, you think it would be better for the former secretary to just come home and face the consequences?
1: Si Harry Roque? Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin At alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali. Dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa'yo. So, harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan. So, ito po ay in general natin masasabi sa mga taong maaaring inaakusahan ng anumang aksyon or anumang krimen na nagawa, di umano.
2: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Salamat Malacañang Press Corps. Back to you po.
1: Maraming salamat. Pabahay na abot kaya, mas inilapit pa sa libu-libong Pilipino. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas madali at accessible ang pagpundar ng sariling bahay, inilapit pa ng Pag-ibig Fund sa mga Pilipino ang pagkakataon na magkaroon ng kanilang pinapangarap na bahay sa tulong ng handog ng Pangulo Nationwide Open House. Idinaos ang nasabing programa sa 14 locations sa buong Pilipinas itong September 14. Itinampok sa simultaneous open house ang halos 3,500 housing units na pasok sa iba't ibang budget. Mayroong mga pabahay na maaaring hulugan sa unang taon ng 2,740 pesos kada buwan sa Luzon at halos 4,426 pesos naman kada buwan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, magtutuloy-tuloy ang open house activities at iba pang expanded 4PH projects sa mga susunod na buwan kasabay ang paghahanda para sa National Housing Expo ngayong October. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na mga pangarap ng bawat Pilipino na dekalidad na pabahay.

0: bago tayo magtapos, libo-libong Pilipino hired on the spot sa trabaho agad job fairs ng DOLE. Bilang bahagi ng malawakang pagdaraos ng handog ng Pangulo 2026, pinaigting pa ng Department of Labor and Employment ang kanilang job fair na ginanap noong September 14 sa 86 sites nationwide. Libo-libong job seekers ang dumalo sa job fairs kung saan 1,000
1: with the permission of our distinguished
0: Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko maging ang mga trabaho na magtutulay sa kanilang pag-asenso. Maliban sa on-the-spot hiring, umabot sa 13,342 job seekers ang naserbisyuhan ng on-site government services mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Job Affairs. Marangal na trabaho at epektibong serbisyo. Yan ang nais ng Pangulo para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi takot humarap sa paratang, lalo na kung walang pinagtatakpan na kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi takot humarap sa paratang, lalo na kung walang pinagtatakpan na kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Nakakatatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang na itanong yung upcoming rally sa September 21. Sabi ni Jose Castro, hindi pipigilan ng administrasyon ang sino man na maglabas ng kanilang saloobin, pero hindi rin niya dapat ito mauwi sa anumang karahasan. Ang Philippine National Police niya gagawin yung kanilang bahagi para mapanatili yung kapayapaan dyan sa gagawing pagkilos na yan. Ang panawagan lamang ng palasyo sa mga magkikilos protesta, huwag sana maging marahas, bagamat karapatan nila magpahayag ng saloobin, kaya naman anya itong gawin sa mapayapang paraan. Ang pagsisiguruan niya ng pamahalaan yung ilan sa mga panawagan ng mga magpoprotesta, patuloy yung gobyerno sa pagsasagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino, at hindi rin anya iniiwan ng administrasyon yung pagpapanagot doon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaugnay naman doon sa panawagan na mag-resign si Pangulong Marcos, sabi ni Jose Castro, ano daw ba yung dahilan ng mga ganitong panawagan, lalo't nakikita naman niya ng lahat yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Mabilis yung ginagawang pagpapaimbestiga at pagsasampa sa mga reklamo sa mga kinakikitaan ng ebidensya. Kaugnay naman doon sa pagsisertipika ng Department of Energy na ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot na sa $80 per barrel, o yung itinatagdang threshold para masuspende o bawasan ni Pangulo Marcos yung excise tax sa langis. Sabi ni Jose Castro, wala pang final recommendation ang DBCC kaugnay dyan. Mamaya pa lamang magkakaroon ng pulong. Gayunpaman, nandiyan na anya yung Uplift Committee. Mayroong mga programa na maaring tumulong para sa mga kababayan natin na direktang apektado nitong crisis sa Middle East, lalo na yung mga nasa transport at agricultural sector. At lahat anya ng kailangang aksyon na gawin, mabilis namang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Habang siniguro rin ni Jose Castro na nananatiling sapat yung supply ng krudo sa bansa. Sa ibang usapin pa, yung appointment ni RJ Nieto, o yung mas kilala sa tawag na Thinking Pinoy, sabi ni Jose Castro, dati pa sinasabi niya ni Pangulo Marcos hindi siya tumitingin sa anumang kulay o political alliance. Kung nakikita daw ni Pangulo Marcos na magiging asset ang isang individual, hindi magdadalawang isip si Pangulo Marcos na italaga ito sa pwesto basta dapat yung puso niya ay nasa serbisyong publiko at hindi para sa interes ng iilan. Kaugnay naman doon sa nagrap impeachment trial ni umaga na dating Chief Justice na yung mga nagpahayag ng kanilang legal opinion para sa usapin ng voting threshold. Sabi ni Jose Castro, ang Malacañang hindi na magbibigay ng mga anumang opinion na judgment patungkol dito bago si pinuubayan nila ito sa Senado. Ang kailangan lamang anya, manaig ang hustisya sa usapin ng impeachment trial niya. At ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
4: Oras po natin, 12:41 ng tanghali. Matapos po ang Palace press briefing, mga kaibigan, ay dakuan na natin ngayon ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng constitutional discussion kasama ang mga tinaguriang Amishi Curay of Friends of the Court.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: That the number to approve treaties was not 16, but 13, Your Honor. And to conclude, because this is just a one question that I would like to ask our distinguished Amici Curie, did the Senate violate the Constitution at this particular instance? Because we also be guided, to be guided. Did we violate the Constitution at this instance? Did we err in the approval of these four very important international treaties with just 13 members at the time declared as having constituted two-thirds of the Senate? Thank you very much.
6: Are you addressing the question to any particular amicus curiae or anyone?
5: Any one of them, of the three distinguished amici curiae, member amicus curiae, would like to comment. Did we violate the Constitution? Was this a proper, was it proper at that time? Is this unconstitutional, Your Honors? Your own personal opinions, because this is a precedent already of the Senate, and these are a part of the records of the Senate, and what I presented was the actual journal of the Senate of the Republic of the Philippines.
6: Anyone who wishes to respond may do so. Former Chief Justice Art Panganiman, sir, if you'll please.
7: Yes, Your Honor. The answer, short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. There's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves. You didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since four were no longer senators, oh well, one was abroad, which is outside, could not vote. One was already a vice president. Another was a cabinet member already. In other words,

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025

0: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Ang nakaraan sa Campus Mike.
6: Makakasama natin ngayong araw.
7: Please welcome Sir Christian Andrew C. Cervantes.
8: Na kumbaga, i-practice natin yung ating wikang Filipino, lalo na din yung ating lalawiganing salitang Quezon. Kasi meron tayong distinct na wika sa Quezon.
6: Mas kilalanin na natin siya. Kamusta ka naman, Neses Jen?

0: Makinig sa programang Boses ng Bagong Henerasyon, kung saan opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Mula akads at scholarships hanggang trends, mental health at nation building. Lahat pag-uusapan natin. Dahil dito, hindi lang kayo nakikinig. Kayo ang bida! Kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ito ang programang Boses ng Bagong Henerasyon, kung saan ang opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Dahil dito, kayo ang bida. Ito ang Campus Mic dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako si Marcus Pagulayan.
2: At ako naman si Maria Almazon. Marcus, may tanong ako sa'yo. Alam mo ba kung anong meron tuwing September?
1: Ano nga bang meron? Simula ng bare months, di ba?
2: Tama ka dyan. September pa lang, ramdam mo na agad ang Christmas spirit. Bilis naman ang panahon. Kalain mo yun, 100 days na lang Christmas na.
1: Yes. Sa Pilipinas talaga, kakaiba ang excitement kapag sumasapit na ng September. Nung isang linggo nga, ikinabit na namin yung ano namin yung Christmas tree namin sa bahay. Ay, kayo ba yan, anak? Kailan kayo magpaplanong magkabit ng mga Christmas decorations ninyo?
2: Grabe naman ang early nyo mag-set up. Kami kasi di nagde-decorate pag Pasko eh. Pero on loop ng Christmas playlist and nagka-countdown na din ako sa calendar ko. Ikaw, Marcus, any plans for the holidays?
1: Ako siguro kung hindi ako tatama rin mamamas ko. Kaso nga lang, alam mo pa ganitong panahon, biglang nawawala si na tito, tita, tsaka si na ninang at ninong.
2: Pero wait lang naman, Marcus. Huwag naman nating madaliin ang Christmas. September pa lang tayo.
1: O nga naman kasi. Bakit nga ba tayo nagmamadali? Ay, September pa nga lang. Marami pa naman tayong pwedeng gawin ngayong month eh.
2: O sige nga, gaya ng ano?
1: Ay, di ba September ang simula ng bare months? So pwede din yan, ano, month of new beginnings or kaya ay celebrations, even mga new achievements.
2: Sa bagay, tama ka dyan. And speaking of achievements, how about you introduce our first news reporter for this segment?
1: Ay, oo. She's the winner of the first mobile journal category in the CEFI BED first in-school press conference.
2: Wow, galing talaga ng ating citizens. At dahil dyan, huwag na nating patagalin pa.
1: Maghanda na tayong matuto at makialam ngayon dito sa Campus Mic.
2: Maya-maya lang ay atin ang makakasama ang ating special guest na magbibigay sa atin ng inspiring

0: sa Campus Mike. Kasama pa rin natin si Doc Jellian at magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay sa Campus Mike. Ngayon, ipapagpatuloy na natin ulit ang talakayan.
1: Doc, na-mention niyo po kanina na grit and kindness are qualities na tingin niyo po ay important sa pagiging isang healthcare worker. Pero bukod po dun sa dalawang yun, ano pa pong other qualities ang tingin niyo na kailangan ng isang medical professional bukod sa dalawang yun na important po?
2: So aside sa grit and kindness, let's not forget yun ha, yung grit and kindness. For those na gustong mag-medicine in the future, yeah, grit will always take you at the end of the journey. So, aside sa grit and kindness, what comes to my mind is, number one, compassion, humility, and integrity. So, bakit compassion? So, compassion, I have mentioned na din earlier that patients are coming to you on their most vulnerable state. So, being compassionate sa patient, yung pagiging compassionate mo lang, makaka-help ka na. Alam mo yun? And next is humility. So, I have mentioned in earlier na in healthcare, continuous yung learning. So, humility that every day, hindi mo alam lahat. So, you have to be open to learn new things every day. And not only sa mga consultants or sa mga seniors mo in medical field, but also sa patients. Madami ka din matututunan just in talking to the patients. And last is yung integrity. Okay, very important ang integrity because patients or kahit sino, basta patients are entrusting you with their health. And most of the time, yung health nila, pero may times din na yung life nila, in-entrust nila sa isang healthcare professional. That's why maganda na ang isang healthcare professional may compassion, may humility, and integrity towards their patient encounter anytime.
0: Thank you for the very insightful answers, Dr. Jellian. And earlier, you mentioned po na during the course of your journey as a student, madami po kayong nakilala at naging mga karanasan noon. Ano po ang sasabihin niyong pinakang malaking naging inspirasyon niyo po na nakatulong po sa iyong magpatuloy at magsigap at abutin ang inyong mga pangarap?
2: Okay, thank you. So, fun fact lang. 1 week pa lang in medical school, gusto ko lang mag-quit. Kasi prior mag-start yung medical school, I was torn between law school or medical school. So, ang naging sign ko lang kung alin yung kukunin ko, saan ako magkakaroon ng scholarship. So, I was given scholarship, Dr. Para sa Bayan, sa medicine, sa Cavite State University, and yun yung naging parang key na magpatuloy ako ng medicine. And 1 week pa lang, parang ayoko na. Kasi sobra yung workload ng medicine. Pero 1 week, umiiyak na ako sa magulang ko, ayoko na po. Pero alam mo yun, yung people surrounding me, they trust me, they believe in me. Everyone is willing to help, everyone is willing to comfort me during those times. Kapag sinabi ko na may kailangan ako, yung tita ko are always there to support me. And also, yung mga tao sa paligid ko na sabi nila, alam mo yun, pakiramdam ko hindi ko na kaya eh. Kaya parang gusto ko na mag-quit. Pero yung family ko, magulang ko, mama ko, papa ko, mga kapatid ko, they are always there, hindi, kaya mo yan. Pero kung ayaw mo na, wag mo nang ituloy. Pero knowing makita mo sila na talagang may tiwala sila sa akin na matatapos ko yung medical school, yun talaga yung nagpatuloy sa akin na i-continue. Kasi sobrang hirap talaga nung journey na yun. Syempre, yung sarili ko din. Kasi ay ngayon ko lang ata pasasalamatan yung sarili ko na nag-continue ako. Kasi kung hindi ko alam kung saang journey na ako. Pero ngayon, masayang-masaya ako where I am. I am so happy to help people, to help patients. Kasi currently, nasa community kami. So, yung nasa health centers kami, naka-disseminate kami ng health center sa Manila. And makita mo yung mga patients, parang nilulook forward talaga nila yung every interaction nila with the doctor. Although we are supervised by a physician in charge sa health center. Pero makita mo yung mga patients na na masayang-masaya sila, na mabibigyan mo sila ng treatment, may refill mo yung kanilang maintenance medication. Alam mo yun, mabigyan mo lang sila ng reseta nila ng pang-maintenance sila for 3 months. Masayang-masaya sila. And ngayon, kasi sa healthcare talaga, parang wala ka ng free time. Every day dapat ilaan mo yung buhay mo sa healthcare. So, naisip ko, ito yung magiging buhay ko hanggang mamatay ako. Yung nasa healthcare lang. So, ang nagpapatuloy sa akin, thinking na ito lang, ito na, paulit-ulit na patient interaction, hospital duty, OPD, consults, ganyan, is yung makikita mo yung mga patients na super grateful sila sa'yo. Super grateful na may direseta ka sa kanila, nirefill mo yung maintenance medication nila. Napakasimple pero napakasaya.
1: Ayan. Ang comforting naman po to know that you had a very large system po and family that are supporting you, very big po ng inyong support system. Sa pag-work niyo po sa mga health centers, ano pong tingin niyo ang naging pinaka makabuluhang karanasan sa pagtulong po at paglilingkod sa mga pasyente, bukod nga po sa nakikita niyo po yung joys nila pag natutulungan niyo po sila?
2: Ayan. So, parang ako nung naiisip ko is yung mga dramatic na patient encounter, no? Yung mga nagsi-CPR ka, tapos nagkaroon ng return of spontaneous circulation. Pero wala eh. Yung parang lagi, everyday may makabuluhan. Everyday experience mo kung emergency room na duty, during my emergency room duty sa Jose Reyes, sa surgery, everyday is makabuluhan. Alam mo yun, every patient has their own chief complaints, has their own dahilan kung bakit pumunta ng emergency room. And ngayon, iba-ibang patient, iba-iba din ang chief complaint para pumunta ng outpatient department. Pero alam mo yun, yung sinabi ko rin kanina, yung mga pinaka-simpleng, simpleng bagay. Simpleng pag good morning po, ma'am, sa pasyente mo, pag good morning mo sa kanya, may kita mo na agad yung saya sa mukha niya na, ay, binati ako ni Doc, parang ganon. Tapos, every time na matatapos, magsasabi pa yung mga patient na God bless, Doc. Parang, yung mga ganon, kasimple na, na interactions, na experiences ko during my post-grad intern medical training, napaka makabuluhan siya for me. Pero, syempre, iba pa din yung mga dramatic na may mga dead on arrival, ganyan, mga CPR and such. Makabuluhan din yan. Pero, alam mo yun, yung mas nag-resonate sa akin is yung everyday patient encounter. Na makikita mong masayang-masaya sila sa kung ano yung treatment na binigay mo. And babalik sila, syempre, na magaan na yung pakaramdam nila.
0: You mentioned po na the first week gusto niya na pong umayaw, and there were times na meron po talagang dramatic na patients. Ano po, may mga pagkakataon po ba na nakaranas kayo ng pagdududa o pagod sa inyong paglalakbay? Paano po ninyo ito nalampasan at napanatili ang inyong determinasyon?
2: Pagdududa every day. Every day is doubtful day, kasi every day during my medical journey sa Cavite State University, yung workload ng kailangan mong aralin, ilang chapters ng libro yung kailangan mong basahin kasi may quiz ka after na 10 items lang pero sobrang daming chapters. Everyday nakakapagod. Everyday nakakaduda sa sarili mo kung kaya ko pa ba. Naalala ko tuloy ngayon yung first year. Pinakamahirap first year eh. Kasi yun pa yung may leeway ka kung pwede kang mag-quit. So, nung first year, parang everyday, magdududa ka sa sarili mo. Pero, given yung experiences ko and yung training ko sa CEFI, may training during my midwifery career, yung nagtrabaho ako before, and also yung people surrounding me na naniniwala sila na kaya kong matapos. Alam mo yun, ang ginagawa ko lang, kung halimbawa, kasi kapag tiningnan mo yung medical school in whole picture, parang napaka-imposibleng matatapos. Sa dami ng kailangan mong basahin, dami mong exam, oral exam, written exams, parang nakakatakot. Pero ang ginawa ko na lang nun is that I took one step at a time. Kung may quiz kami ngayon, yung quiz na yun, yung quiz ngayon, yun lang yung paproblemahin ko muna. Kung may quiz pa kami after, kung may oral exam kami bukas, bukas na yun, ngayon muna. So, parang looking back, yun yung nagtumulong sa akin para mag-continue. Kasi kung ako lang, iisipin ko kung na yung medical journey ko ganun ulit, quiz, exam, oral exam, parang nakakatakot. Parang hindi ko na siya kaya ulit balikan. So yun, feeling ko one step at a time. One problem at a time. One quiz at a time. One exam at a time.
1: And to continue po, meron po tayong comment from our live from Mamara Gazula. Sabi po niya, "Hi, Doc Jillian. I was so happy when I learned that you're doing your residency at Jose Reyes. My son was a patient there and my husband and I came away with such a positive experience. Our son's doctors were the best. Binago ng Jose Reyes ang pananaw namin sa public hospitals. Doon namin nakita na pwedeng maging ganoon kahusay ang isang government hospital." Question po ni ma'am, Doc, so far, ano po ang mga natutunan ninyo sa Jose Reyes na sana ay makita rin natin sa mga hospital dito sa Quezon?
2: Okay. Hello, nakakatakot naman. Ano ako. So, thank you po, Ma'am Mara, doon. Hello po kay Ma'am Mara, always. Nakakatakot, pero baka mabasya ko ng QMC, ha? Dr. Helen Tan, sorry. So, eto po. Sa Jose Reyes, yung first 2 months ko sa surgery, although wala naman akong medical training sa any hospital here sa Quezon, so I'm not speaking in behalf of them, I'm speaking on behalf of Jose Reyes and my experience, personal experience. So on my 2 months sa surgery, doon ko nakita na, yung natutunan ko doon is that yung availability ng resources, yung mga patients, yung mga patients namin doon, yung census namin sa emergency room is that 80 to 100 patients. And bawal tumanggi. Bawal kang tumanggi sa patients. I don't know if this will reach from other hospitals, but in Jose Reyes, bawal, kapag may dumating na patient, regardless kung ang emergency siya or non-emergent yung case niya, you have to treat the patient. You have to talk to the patient. You have to give the patient the treatment they deserve. Yung natutunan ko sa Jose Reyes. Yun yung isa kong nakita sa Jose Reyes. And that if you need surgical management, they will admit you directly. So Jose Reyes, not asking kung may pambayad ka ba or hindi. Kasi as far as I know, so Jose Reyes is zero balance billing kasi DOH hospital siya. And doon yung mga kailangan ng suturing, and isa pa sa pinakamaganda sa Jose Reyes is that andun na yung iba-ibang departments. For example, a patient in emergency room, kailangan niyang ma-refer sa orthopedics, kailangan mo lang lumabas, and do sa katapat, andun na din yung orthopedics na emergency room. For example, ako yung intern na duty, ako yung mag-refer. And kapag kailangan talaga i-refer sa ortho, lilipat lang sila. Lalakad lang literal yung patient. Napakaganda. And also, kapag kailangan naman sa ibang departments din, ganun lang din, lalakad lang din sila. And hindi ganun mahihirapan yung patients. Pero given naman talaga na kailangan mong mag-antay. Kasi yung pag-antay naman talaga is kapag sa public hospital, kasi sa public hospital, yan yung unang pupuntahan ng mga pasyente eh. So, dapat maintindihan din ng mga tao na yung census ng patients is madami. So, madami kayong kailangang bigyang pansin. So, yun talaga yung hindi mawawala pa, yung mahabang pag-antay. Kasi, for example, pina-laboratory yung patient, pina-CT scan, pina-ultrasound. We have to wait for the reading of the radiologist. So, kung halimbawa kailangan i-clear, ganun. Pero matagal talaga yung proseso. Pero, given na nabibigay naman lahat ng treatment and care na kailangan ng patients, yun yung natutuwa ako sa Jose Reyes. Interdepartmental referral. Andun lang sila lahat. And kung halimbawa, kailangan ma-admit, kailangan ilipat ng service, for example, hindi naman kailangan ng surgical management, kailangan ng internal medicine, nandun lang din. Ililipat mo lang din siya. Mm-hmm. And ang pinakamaganda, walang babayaran yung mga pasyente. Kasi alam mo yun, usually, ang laging tanong talaga ng patient, alam mo yun, nahihirap. Kita mo na may abdominal pain. na sobrang in pain talaga yung patient, alam mo pa yung una niyang sasabihin, "Doc, may bayad po ba?" Kapag in-explain mo sa kanya, "Ah, ma'am, kailangan po natin ikaw pa itch, for example, cholelithiasis yung patient, naninilaw na siya, kailangan po natin ikaw ipa-ultrasound, HBT ultrasound," sabihin, ang una-una nilang tatanungin, "Doc, may bayad po ba yan?" So parang yun yung maganda dapat, I pray and I hope, na every hospital in the Philippines is, hindi na kailangan magtanong ng patient na, "Doc, may bayad po ba yan?" Yun yung pinakamaganda. Kasi alam mo yun, ang ganda sumugot eh, "Wala po. Wala pong bayad, ma'am. Wala pong bayad, sir. Kailangan lang po kayo ma-ultrasound sa schedule na to." And uuwi sila nang wala silang binayadan. And masayang-masaya sila kasi na-treat sila and at the same time, wala silang binayadan. Okay. Yun yung, I believe lahat naman natin ng DOH hospitals, ganun.
0: Okay, thank you po for the very eye-opening insights po behind the scenes sa proseso ng hospital. And muling magbabalik po ang campus mic, kaya ating pakinggan muna ang news report ni Chris Abonal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagwagi ang Kalayan Educational Foundation Incorporated o SEFI sa Voyage ASEAN 2026. Matapos makamit ang kampiyonato sa Quizby at second runner-up sa cultural presentation ng Ched Calabarzon. Nanguna sa Quizby si Bern Andre Gook ng BS Nursing, Eliza Nicole Ray ng BS in English at Jericho Mabasa ng BS Psychology. Pinalo ng Team SEFI ang 25 kolehiyo at universidad mula sa buong Calabarzon. Samantala, nagpakitang gilas din sa cultural presentation ang The Kalayan Minstrels at Andrea Chelsea Parr ng Kalayan Dance Company, matapos makamit ang second runner-up. Sa dalawang tagumpay na ito, muling umangat ang SEFI bilang institusyong nagbibigay halaga, hindi lamang sa akademikong kahusayan, kundi pati sa talento, kultura at pagtutulungan ng mga mag-aaral. Para sa Campus Mic, Chris Abonal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: And we're back! My last question pa po tayo from the comment section. From Ma'am Camille Alaurin Catanyag. Hello po, good afternoon. Hello po. Ang tanong po ni Ma'am, what is the single most dangerous health myth you wish people would stop believing?
1: Okay. In this modern day, alam mo, ang sagot ko dyan is, vaccine is toxic daw. Mm-hmm. Alam mo yun, in this day, they sobrang daming anti-vaxxers. Mm-hmm. Ayaw nila ng vaccines kasi yun daw yung nagkukos ng autism sa child nila, which is hindi totoo. Madaming myths, madaming misconceptions about vaccines. Pero alam mo yun, vaccines really work. Alam mo kapag may vaccine ka, may MMR ka, for example, yung measles, mumps, rubella na vaccine for the children under 5, kapag nagkaroon sila ng measles, pwedeng self-limiting na lang siya kung may vaccine ka. Pero kung halimbawa, yung patient, yung anak niya or yung patient mo walang vaccine, doon pwedeng makamatay ang measles. Ganun kilala. And also, we are able to eradicate yung polio because of vaccine. Oral polio. So, ganun. Yun yung number one, pinaka-wish ko na sana wag nilang paniwalaan. Ayaw nilang magpabakuna ng anak nila. Kaya sobrang lala ng dissemination ngayon ng pag-importance ng vaccination. Kasi hanggang ngayon, yung paniniwala ng mga tao sa vaccines, may mga tao pa din na ayaw nilang pavaksinan yung anak nila. Nakakatakot. I hope na I wish then in the future na I will be able to help disseminating informations when it comes to vaccine, and vaccine really works.
0: We hope we answered your question po. And para na po sa last ano, meron po ba kayong wish na sabihin para po sa ating listeners today?
1: Okay, so this last few seconds, I just want to be to thank Sir Jif, Sefi, forever. Lagi nilang ina-acknowledge yung mga achievements ko. Nagugulat na lang ako na laging, kahit yung mga achievements ko, laging nakapost ang, laging nakaantabay ang Sefi. Thank you so much, Sefi. And Sefi, my journey really starts from Sefi. I am a Sefi Zen.
2: Thank you for that short message, ma'am. And ito po ang bilang ang mga estudyante ng Sefi, nakakatuwang isipin na someone who once sat in the same classrooms and dreamed just like us has gone on to achieve so much.
0: Totoo. Tandaan niyo, listeners, di kailangan maging perfect ang path natin para maging successful. There will always be challenges, setbacks, and moments when we question ourselves.
2: Kaya sa lahat ng students na nakikinig sa atin ngayon, especially those who may be working towards their own goals, sana maging reminder sa atin na every big achievement starts with small steps. Muli, ako si Marcos Pagulayan.
0: At ako si Maria Almazon.
2: Hanggang sa susunod na broadcast,
0: ito ang Campus Mic, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: At inyong napakinggan ang isa namang makabuluhang usapan kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: kahit yung mga peace negotiations before that, ganun din ang nangyari. May mga peace advisors. So ginawa nila, nag-motion sila doon sa mga trial courts kung saan nandun yung kaso dito mga peace advisors na ito, mga usgano na because of their order, eh, nakakulong yung mga tao na yan. Unbailable yung offense. At ang ginawa nilang excuse ay because of this calling, this higher calling to have peace in the Philippines, pwede bang pakawalan itong mga tao na ito habang nagkakaroon ng peace negotiation? At pinakawalan naman po ng ating mga husgado under certain terms and conditions. Pinagbigay ng bail and so on and so forth para masigurado na pagkatapos ng peace process, babalik sila sa kanilang kulungan. Yun po ay nangyari. And that is an example on how we can reconcile yung conflicting claims of jurisdiction. Dito, ganun din yung challenge sa atin. Maaari bang i-reconcile itong jurisdiction ng Senate Impeachment Tribunal at yung jurisdiction ng saligang batas? Ano bang, bakit ba nakakulong yan? Ano bang charge dyan? Eh, usually, yung charge, offense in connection with the performance of their duty as lawmakers. Opo. Kaya hindi sila pinapayagang bumalik sa kanilang katungkulan dahil mayroong danger that they will abuse the powers of their office as lawmakers. Iba naman po itong sitwasyon na kung saan yung nakakulog ay bibigyan ng temporary liberty para maganap niya yung katungkulan niya as a judge. Hindi siya mag-a-appear dito as an accused. He will be appearing as a judge. At sabi ko nga, yun namang katungkulan na yun, hindi naman matagal na, na gagampanan yun sa matagal na panahon. Itong impeachment proceedings na ito, parang matatapos na bago December or what. In other words, temporary lang ito. At magagampanan naman niya yung katungkulan niya na hindi siya lumalabas doon sa kanyang pinagkukulungan. Pwede naman siyang mag-participate doon online. So, ang sa akin, baka ma-reconcile ang conflict of jurisdiction. Na ang mangyayari, mapufulfill lahat natin yung purposes ng batas. Na itong tao na ito, hindi pwedeng makawala in the performance of his legislative duty. Pero pwede mong pakawalan temporarily in the performance of his judge, of his duty as a judge. At kung titimbangin natin, napakahalaga po yung duty niya as a judge in an impeachment court. So, yan po ay open na question yan.
1: Maraming salamat po, si Justice, sa napakagandang paliwanag po. Napakalinaw po. Mayroon lang po akong tanong kay Associate Justice Ascuna. Napakaliwanag po nung sinabi ni Chief Justice na yung explanation po niya. Kanina nabanggit niyo po na pwede namang kung hindi sila naka-attend nung una, halimbawa po, sila'y pinayagan na, nagkaroon po ng aksyon na sila'y umattend na dito at pinayagan, yung pong mga recording, yung pong mga nangyaring proceeding, tatanggapin po ba yon? Ibig sabihin, tanggap na na mapanood nila para magkaroon sila ng judgment. Marami po kasing nakailang araw na po kami, lagpas na pong 20 araw, na kami po'y nagsagawa ng trial. So meron po silang mga nalagpasan. Ibig pong sabihin, kanina sinabi niyo po, pwede yung mga video recording?

0: Ate, mukhang di pa ako makapasok ngayon.
1: Masama bang pakiramdam mo?
0: Ilalagnat po ako. May cases kasi ng dengue sa school. Pakiramdam ko natatamaan din ako. Paano na to, ate?
2: Ang DOH o Department of Health ay inaanyayahan ang publiko na lalahanin ng 5S strategy para makaiwas sa sakuna ng dulot ng dengue. Ang unang ay search and destroy mosquito breeding sites.
1: Naku, kailangan kasi malinis ang kapaligiran. At ang mabuti pa, magpakonsulta na tayo.
2: Pangalawa, seek early consultation at the nearest healthcare facility para mabilis na masolusyonan ng health professionals ang mga sintomas gaya ng lagnat, pagkahilo, pagsusuka, rashes at sakit ng katawan upang maiwasan ito na maaga tandaan ng 2S na self-protection like using of insect repellents at support, fogging, spraying and misting in hot spot areas. Ang panghuli, sustain hydration. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig, fruit juice o oral dehydration solution para maiwasan ang dehydration na dulot ng lagnat at pagsusuka.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ayun na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy!

SFM 87.9 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Tunog Pinoy. 3 million membership.

0: Itondi WFS 87.9 FM Radio Pilipinas, Radio Publico Lucena. Song from Sponge Cola, Tuliro. Magbabalik ang Tunog Pinoy. Makalipas lang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: This is DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

con lito.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Sa ipinalabas po naming RMC, prospective po. So, simula po nung Lunes, September 14, so dapat mararamdaman po ng ating masa sa billing itong susunod na buwan, which covers yung consumption po nila ng month ng September, kalahati ng buwan, is kailangan po wala pong nakapataw na VAT on system loss doon.
4: I see. Oho.
3: Agad po mararamdaman.
4: Ayun. So, kumbagay agad-agad, no? Kumbagay sa lalong madaling panahon, may maasahan na ating mga kababayan na mararamdaman nila itong epekto nito. Pero, ang
3: isa pa ho... Kasi sa susunod pong billing, pagtanggap ng nila ng billing sa ating distribution companies, makita na po nila doon na dapat wala pong patong na 12% VAT ang system loss.
4: Iyon. Pero, ang isa pang sabi nga eh, dahil nga magandang balita to para sa mga kababayan, pero sa kabilang dako, kaya nga tayo may pagbubuhis eh, para sabi nga magkaroon ho ng income ang pamahalaan na maihahatid na gagamitin naman para sa mga serbisyo nito sa ating taong bayan. Ang katanungan ho dito, attorney, ano po yung mga hakbang na pwedeng gamitin ng BIR upang sabi nga mapunan po yung mga mawawalang kita naman mula dito sa pag-aalis ng VAT sa systems loss charge?
3: Ang Department of Finance po as the agency overlooking the BIR is tinitingnan po yung mga purporting amendment po sa batas na kung saan po pwedeng may recovery measures po tayo para yung mawawalang buwis, which is importante sa masa, is makukuha naman po sa mga ibang paraan, katulad po ng proposal na tingnan kung dapat bang increase yung excise tax sa mga sin products or maybe yung sweetened beverages, which is hindi rin maganda sa kalusugan ng ating mamamayan. So may mga pinag-aaralan po ang ating Department of Finance.
4: Ayun, oh, nabanggit nyo nga yan. Yan ang isa sa mga malaking talakayan din ngayon sa Kongreso. Di ho ba? Yung pagpapataw naman ng karagdagang buwis dun sa mga matatamis na pagkain at inumin dahil nga sa issue naman ng kalusugan ang nakataya naman ho dito. Ano ho? Pero bukod pa ho rito, ano pa ho yung mga posibleng solusyon na nakikita at sinusulong naman ng BIR? Sabi nga, para makatulong ho na mapagaan yung pong gastusin ng ating mamamayan sa larangan ho ng elektrisidad, o yung sabi nga sa enerhiya, yung electricity cost.
3: Yes. Opo. Sa area o sa aspeto po ng electricity cost, ang BIR po is limitado po ang nagagawa namin kasi na inantasan kaming kolekta ng buwis. So sa paraan ng sabi ng paglabas ng circular, yung 12% VAT sa system loss, is in-announce na namin na wala na dapat isisigil niyan. Pero ang pag-amenda po ng batas ang kailangan, in fact, ang presidente po natin mismo during the SONA is nagtawag po ng agarang pag-amenda

0: ng Itira Law, kasi dun po sa Itira Law, nagbigay ng pahintulot na makakolekta ang mga electric companies ng system loss.
1: Yun. So, ang bola ngayon, pagdating sa bagay na yan, ay ang Kongreso ang dapat magbalangkas, magpanday ng, sabi nga, kaukulang pag-amyenda dyan sa particular na batas na yan. Tama po ba, ma'am?
0: Tama po. In fact, yan din po ang panawagan ng ating presidente ay agarang amendahan ang ipinalo para po mabawasan yung burden at dagdag na pataw na cost sa presyo ng electricity para po hindi masyadong mabigat na burden po sa ating mamamayan.
1: Ayan. Baka po may iba pa kayong nais ipabatid sa ating mga kababayan, attorney, lalo na dito sa magandang balita pong ito. Nasa inyo po pagkakataon?
0: Actually po, katulong po natin ang publiko, kayo po. Tingnan nyo po, sa susunod na tanggap ng billing statement po, tingnan nyo, dapat separate po pa rin na nakalagay yung systems loss. At tingnan ninyo na walang nakapatong na 12% VAT. Kasi kung meron po, pwede nyo pong idulong sa amin para po mapuntahan yung kumpanya at maturuan kung paano po dapat na hindi nila patawan ng VAT para mabawasan naman po ang burden at babayaran ng ating mamamayan.
1: Ayan. With that, Attorney Cabreros, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras na ipinagkaloob sa amin at sabi nga yung pagkakataon na may paliwanag sa ating mga kababayan, ito pong mahalagang paksa pong ito. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: Mga kababayan, Attorney Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner ng BIR, Strategic Reforms Group, yung BIR, Bureau of Internal Revenue, at kasalukuyan din pong tagapagsalita ng nasabing ahensya.
2: Mark in, mark out.
1: Yan na, maganda hong simula na to dahil ibig sabihin yung alinsunod nga sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan na ho mapagaan na ang pasanin ng taong bayan mula ho sa napaka masalimuot na billing sa kuryente. Akalain mo hindi mo namang ginamit pero sisingiling ka, ninakaw ng iba, ikaw ang magdurusa. Aba naman talaga. Pero ngayon, eto na nga. Ha? Habang ikinakasana yung tuluyang pagbuwag dito sa systems loss charge, dumaraan po yan sa mainit debate. Pero ang mahalaga po rito, yung isa pang pwedeng makapagpagaan na tanggalin nga itong value added tax dito sa systems loss. Amakin mo, systems loss na nga pinapatawan pa ng bata ng buwis. Yan ho kasi nasa batas. Pero dapat ho talaga ay trabahuin ito ng ating mga mambabatas, ha? Oo. Mga mambabatas. Mga mambabatas. Oh, tigilan niyo na 'yung pork barrel. Tigilan niyo na 'yung pag-i-insertion ninyo. Bayan na muna bago sarili.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: Pangulong o Administrasyong Marcos hindi tumitingin sa kulay politika o political affiliation ng mga presidential appointee. Basta't makatutulong sa bayan. Welcome. Detalye mula kay Raquel Baya. Raquel.
3: Mas mahalaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kakayahan at puso sa pagsiservisyo sa mga Pilipino tuwing pumipili ito ng itatalaga sa gobyerno. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng appointment kay RJ Nieto o mas kilala bilang Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary sa ilalim ng Office of the Cabinet Secretary. Ayon kay Castro, hindi tinitignan ni Pangulong Marcos ang kulay o political affiliation ng isang individual. Kung nakikitaan niya ng Pangulo na magiging asset sa gobyerno ng isang individual, hindi ito magdadalawang isip na bigyan ito ng papel sa gobyerno.
4: Sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikita magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, Hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa. Hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, yun daw ang isang party list solo na nakukulangan dun sa halos 3 milyong pisong pondo para sa narcotic detection dogs. Ah, ito yung mga NDD, yung mga canine, yung mga pagka nakasinghot ng droga sa mga maleta, di ba, sa mga kontrabando. Umuupo, pag umuupo, ibig sabihin, positibo na yun eh. Alamin nga natin ang balitang yan mula kay Kathleen Forbes, Kat. Go, Kat!
3: Nakukulangan si Ferret Reporto Liz, Representative Leslie De Jesus sa Pondong Nakalaan para sa Narcotic Detection Dogs o NDD K9 ng pamahalaan na ginagamit sa pagtukoy ng illegal na droga sa mga port of entry. Sa kanyang interpellation kay Vice Chairperson Marcy Quidoro, tinanong ni De Jesus kung ilan ang kasalukuyang nakadeploy ng NDD K9 sa mga customs, pantalan, regional at provincial offices, gayon din ang naging ambag ng mga ito sa mga drug seizure. Ang kay Quidoro, sa kabuang 230 K9 dogs, 142 ang nakadeploy sa mga port of entry. Ang ibaan niya ay sa ilalim sa retraining, rehabilitation at meron yung iba na unserviceable na. Aminado si Teodoro na kulang yung bilang ng canine dogs sa imbawaan niya sa Cordillera. Dalawa lamang ang canine na nakatalaga sa lugar. Ang kay Teodoro, 2.9 million pesos lamang yung nakapaloob sa 2027 National Expenditure Program para sa mga canine, kabilang na dito yung maintenance, pagkain, breeding, training at mga pasilidad para sa mga ito. Para kay De Jesus, mababa ang naturang halaga dahil malaking tulong ang mga canine sa pagtukoy at pagsamsam ng illegal na droga na umaabot sa bilyon-bilyon piso ang halaga. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw pong kampanya kontra gutom ay pinagtibay daw po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng United Nations World Food Program. Yan naman po ang balitang tinutukan ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
5: Pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para mapahusay ang mga aralin sa ilalim ng Walang Gutom Program. Layunin ng partnership na palakasin ang kalusugan, kakayahan at kabuhayan o 3K sessions para sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga itinuturo rito ang meal planning, tamang pagbabudget, food diversity at paghanda na masustansya at abot kayang pagkakasin. Kain. Bukod sa 3,000 pisong buwan ng food credits, sumasailalim din ang mga beneficiaryo sa livelihood training sa tulong ng TESDA at iba pang partner agencies. Ayon sa DSWD, layunin ng mga hakbang na matulungan ang mga pamilya na mapabuti ang nutrisyon at magkaroon ng dagdag na kakayahang pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Itong tawa naman ang Bureau of Corrections sa harap sa mga kaso sa umano'y irregularidad sa trust fund. Ako naman talaga, naloko na. Alamin natin ang balitang atin ni AJ Ignacio. AJ!
6: Itong tauhan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang naharap sa mga kasong administratibo, kriminal dahil sa umunang irregularidad sa pamamahala ng pondo ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Correctional Institution for Women. Iniutos ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang pagsasampa ng kaso matapos ang investigasyon ng Directorate for Intelligence and Investigation. Kabilang sa mga inireklamo ang dalawang dating superintendent ng CIW na at dating Trust Fund Officer na si CO2 Bianca Flor Ramos. Ayon sa investigasyon, ma-account ni Ramos ang mahigit 5.1 million mula sa PDL Trust Fund. Samantala, lumitaw sa iwalay na audit na umabot sa 6.4 million ang unaccounted amount bagamat kailangan itong ipareconcile dahil may higit 1.2 million na account na ngunit hindi pa nakokolekta o naitala bilang receivables. Kabilang din sa mga sinisiyasat ang umano'y paggamit ng Trust Fund para sa renovation ng ilang pasilidad at ang 300,000 na advance funds para sa isang LBC remittance. Inutos ni Katapang ang ikalawang pagsusuri para matukoy ang eksaktong halaga ng kulungan o kakulangan. Nilinaw ng Bucor na ang mga natukoy ay bahagi pa lamang ng investigasyon at sasailalim ang mga nasangkot o kukulang proseso. Wala pa rin dito sa Bucor para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Samantala, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tukoy ng araw ho ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan sa ilan sa mga nasa likod sa ng mga insidente na karahasan sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon mo kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., buo ang kanilang determinasyon na papanagutin naman nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulo sa kapayapaan at kaayusan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa katunayan, yung pong ilan sa mga sangkot sa insidente dyan sa mga kaguluhan sa BARM parliamentary elections, sasampahan na nga raw ho ng kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Yan ang detalye tinutukan ni Dayan Liar. Dayan!
7: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng na itala kaugnay ng BARM parliamentary elections. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may mga nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
8: Our investigation will be fair and of course we'll do it without fear. And to identify those who are fully responsible to those incidents.
7: Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 bago ang halalan at 15 naman ang naitala nitong bispiras at sa mismong araw ng botohan. 6 kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 nasugatan at 3 nasawi. Sa kabila nito, maituturing 6 matagumpay ang halalan sa BARM, batay na rin sa voter turnout na umabot sa 83% na umano'y record high sa eleksyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mga pagbabago naman sa DPWH, sisikaping isagawa ni Secretary Dizon bago siya magretiro. Ganon, magre-retiro na. Detalye mula kay DK Sarate, DK. Go, DK! Babalikan natin ang ulat niya ni DK Sarate. Samantala,
2: Mark in, Mark out!
1: Tiwala po itong grupo ng mga private employment at recruitment agency sa bansa na mapapantayan o mahihigitan pa ng mga manggagawang Pilipino ang nagbabagong takbo ng teknolohiya. Ito ay kasunod na rin ng pagkiling ng United Arab Emirates sa paggamit po ng artificial intelligence o AI, gayon din ng digital transformation sa kanilang labor force pagsapit po ng 2030. Ha? Kaya naman no, sinabi ng Philippine Association of Service Exporters na gumawa ng paraan para palakasin ho itong Pinoy deployment sa UAE sa pamamagitan po ng ikinakasa nilang UAEPH Business and Labor Conference. Ayan, maganda pa mabuo natin yan para mabasa ng ating mga kababayan eh, no? Ayan, no? Pabuo natin yan. Sige. Layon nito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers at ng pribadong sektor upang mapunan ho ang puwang sa deployment ng mga Pinoy sa UAE. Pareho kay Pasay President Ruel Naparagas, mahalagang makasabay ho ang mga manggagawang Pilipino sa nagbabagong teknolohiya sa paggamit ng gaya po ng paggamit ng AI. Naniniwala po si Paragas sa malaki ho ang mayaambag ng mga Pilipino sa pagpapalakas nitong mga labor force dyan sa UAE. lalo't marami pa rin ho ang kinakailangan trabaho roon na ang sabi gumagamit ho ng manual expertise. Ayan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag niyan.
9: Our Filipino very in demand like factory workers. Still in demand because we know there is still a manual intervention. If you will know, ang mga factory ngayon, they have this robotics. It minimizes the job, but then still you cannot take for granted na kailangan pa rin ang mga manual workforce.
1: Yan, ha? Kailangan no, yung manual workforce eh, talagang sabi nga eh, dapat ho, pagtuunan ho. Kaya at suportado po nitong grupo ho ng nasa recruitment industry. Ang mga adikain ng Department of Migrant Workers na sila hong punong abala, o punong ahensya po na tumutugon sa pagpapadala ng ating mga kababayan no, sa iba yung dagat.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Balikan natin si DK Salato, mga pagbabago po sa DBWH. Sisikaping isagawa ni Secretary Tison bago siya mag-retiro. DK!
10: Sisikapin ni DPWH Secretary Vince Dizon na magkaroon ng malaking pagbabago sa Department of Public Works and Highway bago siya umalis sa tanggapan. Ginawa ang payag sa isinagawang Bisto Proyekto Assessment sa tanggapan ng DPWH na layo paigtingin ang pagkikilahok ng publiko sa pagbabantay ng government infrastructure. Ayon kay Secretary Dizon, posibleng isang taon na lamang sila sa panunungkulan.
11: Kami po, ako po, kami po ni Yusek Nick, siguro maximum 1.5 years na siguro kami dito. No? So we really have to maximize the limited time that we have here to truly make a difference.
10: Sa ngayon, hindi na basta-basta maaprobahan ang proyekto dahil dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at kailangan makapagpasa ng hanggang 5 dokumento.
11: Na hindi pwedeng pumasok ang isang proyekto sa NEP o sa budget kung wala yung 5 dokumentong yon. Yung certification ng nakasama siya sa master plan, program of works and plans, geotag photos, yung certificate of implementability. Ito no, nung pinresent ko po ito sa Kongreso at sa Senado, nagulat po sila kasi never po ginawa ito. Ito nandun, certificate na walang right of way issue. Kailangan ng certificate of no duplicate funding. Alam niyo naman po dati, alam ni Kenton, bago ako pumasok ng DPWH, yan ang kagad in-advise sa akin ni Ken na set marami dyan, mga ano, parehong project title, pero nag-appear sometimes 4 times.
10: Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Ay, shoutout nga pala kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Oo, eh ngayon na araw na rin po ito ay sinimulan po yung region-wide awareness campaign ng Unified Emergency Hotline 911 sa mga paaralan sa Western Visayas. Turuwi sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 6 at ng Department of Education. Ayun no, kay General Tuanyo, dadalhin nila ang 911 advocacy campaign sa mga paaralan sa pamagitan po ng Unified 911 Bowlers at pagpapakalat po ng information, education and communication materials sa mga paaralan sa at komunidad. Layon po nito na maipaunawa sa mga mag-aaral at school personnel kung kailan dapat gamitin ang 911. Gayun din ay kung anong mga impormasyon ang dapat ibigay sa emergency call at paano sila mahatira ng kinakailangan tulong. Samantala, tiniyak mo naman po ng DepEd na kanilang suporta sa kampanya ng PRO 6 at nakatakda sila maglabas ang guidelines sa mga paaralan para sa pagpapatupad ng programa.
2: Mark in, mark out.
1: Ito na nga ang opisyal na pagsisimula. 100 days to go, mga kababayan. Pasko na. Yan, excited na si Daddy Marvin Toledano. may bibilan na niya ng kanyang pamasko ang kanyang unika iha. Yeah. Sarap ng pakiramdam, ano? Meron ka ng bibilan ng pamasko. Dati ikaw lang binibilan ng pamasko eh. Kaya ikaw na ang bibili ng pamasko. Maraming salamat, Engineer Marvin, ha? Yan ang ating co-pilot. At syempre, kay Binibining Rose and Erna sa ating wirecard. Maraming salamat, Aiza, Myla, at Aise.

0: ay magaganda yung mga nakukuhang resulta sa mga international competitions. 15 yung athletics team natin, 15-member athletics team in 2023 sa China. This year, mas marami, 24 athletes. So let's find out kung anong ini-expect ng Athletics NSA natin ng Patafa patungkol sa upcoming campaign ng ating National Athletics Team sa 2026 Asian Games. Pakinggan natin ang panayam po kay Patafa Secretary General Jasper Tan Hueco.
1: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSC Radio and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
2: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
1: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating Patafa sa mga nakaraang quadrennial games?
2: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung base na abutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So mas marami po ito compared to the previous.
1: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Gen. Jasper?
2: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
1: May 24 athletes, anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng Patafa sa mga roster natin na ito?
2: So, kami po, syempre pinipili po namin yung meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po, yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
1: Yes, okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagtitraining sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
2: Yes po, marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
1: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
2: Si, may mga ilan po, no, like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So, she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany, but we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete, addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles, nanaroon po rin siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships. Together with Gabriel Borado, ganun din po, nanalo rin siya ng 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So we have new faces po no ng Philippine Athletics.
1: Yes, may mga bagong mukha pero syempre may mga veteran members din ng team na akala natin masasama dito pero ang explanation ba noon they failed to meet the standard kasi pataas ang standard ng Asian Games Sekgen Jasper.
2: Opo, syempre may yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So kami naman po lagi we try to dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
1: Ano po yung yes.
2: So at the very least po, yun nga finals po sana, no. But yes.
1: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this sabihin natin lineup, the strongest among the tracksters of the Philippines?
2: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes, but we believe na this athletes or itong lineup na to will contend yun nga po, as mentioned, at the very least finalist, but we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
1: Si EJ Obiena ang pinaka top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
2: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the Ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13. But he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
2: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po, para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung, or 2 days before. So na, thankful naman po sa POC na na-approve in 20. So, yun po.
1: So, officially, athletics competitions will start when?
2: Competition po will start 23 to 29. But yung game po namin, wala po kaming game ng 23. So, 24 po yung official game namin.
1: 24. Sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
2: If I remember it correctly, meron pong mixed 4x4. So, exciting din po ito. And of yung mga 100 meters, dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po, nandito rin po.
1: Oh, that day, wala pang finals? Kasi ano yun, elimination pa ba yun ng mga...
2: Yung mixed 4x4 po, alam ko po, meron po sa afternoon. Yes.
1: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Sekgen Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa probably nasa ano ba juniors level or under 19, tama ba?
2: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa, uma-average po, nasa, yun nga po, 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened to sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
2: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse. And long-term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with them, consultation with us. Nag-decide din po na hindi, syempre hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na at first na na-injure din siya ng, at the start. But now, he's okay. But syempre, meron lang din po deadline na mas maaga. But the preparation is for the Youth Olympic Games. So, coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
2: Olympics
1: opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
2: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
1: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will ano who will accompany the athletes, especially na most of our truckers nga are based abroad. Ilan po sila?
2: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano
1: ratio,
2: accreditation,
1: no?
2: Oo, opo, na accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat, but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas, si Coach Martin, si Coach Marcin.
1: Kanino si Coach Martin?
2: Si Kay John po. Tapos, kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and Arilay also. Then, there's one more po. Then, yung iba po na overseas, mayroon din coach dun sa training camp din po.
1: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, ano, dun sa, let's say, dun sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng, kumbaga, solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung, ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Sergeant Jasper?
2: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, ano no, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
1: Nagdagdag tayo ng ano, ng accommodation, sarili na lang na ano na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano to be there and give service to their respective athletes.
2: May ilan po, hindi naman po lahat, no? May ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh. So may mga ilan po, no? But yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful po din po kay POC and PSC. Yes po.
1: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na SecGen Jasper.
2: Yun po kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule, no? So syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron hindi po lahat ng relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po ganun po yung setup. But at the same time may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely we will have some relays, not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, SecGen?
2: Siyempre po si EJ Obiena, siya yung Asian record holder, siya yung Asian Games record as well, no? So siya po talaga din yung inaabangan, and sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance.
1: So gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when, kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
2: So she's potential po, no? Potential to win gold, but at the same time meron din po siyang kalaban, no? Nandiyan po yung Bahrain, who's faster but point something lang, like then nandiyan yung dalawang Japan. So may dalawa po kasi ngayon po kasi nasa yung best on seasons nasa second rank po si Bosong eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something, no? Then yung Japan is 201. So she will be a contender for sure, no? But kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo, no? But it will we hope for the best. So she's yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
2: yes
1: pa?
2: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
2: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with this coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, Nat, and of course si Zion. Si Zion ba nagbabalik lang ngayon or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
2: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the Truxters, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
2: Yes po. With the permission, of course, with PSC, nakakoordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas. May mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
1: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners. Sa ating, yun na nga, kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino, German. So, exciting to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever ang Asian Games.
2: Apa. So, in terms of LA qualifying, next year pa po kasi yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din. With yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. So, nahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is...
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
0: That was Patafa Secretary General Jasper Tanhueco sa naging panayam ng Sports Radio 918. So, the first batch ng ating Philippine Athletics Team ay nasa Japan na, left this Monday. Ilan sa mga nakita ko nandun na, si Nathaniel Saylor, si Lauren Hoffman, si Naomi Johnson, ganun din si Christina Knott. September 23 pa ang simula ng athletics competition. Unang sasalang para sa Team Pilipinas, yung pambato natin sa men's half marathon race walk na si Nathaniel Saylor. Wala tayong pambato sa ano eh, sa women's half marathon race walk. Magsisimula ang karera 6:30 ng umaga oras natin dito sa Pilipinas next Wednesday, September 23. Sa mga mag-aabang naman kung kailan na laban ni EJ Obiena, September 29 nakaschedule ang men's pole vault final. At about 5 pasado alas 5 ng hapon oras natin dito sa Pilipinas. Makakalaban niya diyan yung ano, yung nakalaban niya dun sa SEA Games, kung matatandaan niyo, from Thailand si Patsapong Amsamrang, 'di ba? Yung muntik na nga siyang matalo ron eh. Buti lang nagawa ng paraan ni EJ. So isa yan sa mga makakalaban ni EJ in men's pole vault sa 2026 Asian Games. So again, September 23 pa. O kaya si, sabi ni Sekgen Jasper, uuwi pa rito sa Pilipinas si EJ before flying to Japan. 5:51 ang ating oras. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. Break time muna tayo and then we'll wrap things up with the results ngayong araw sa naunang laro sa UAAP. And then we'll also find out ano na nangyari dito sa dalawa nating 3x3 team na naglumalaro sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Sa pagpapatuloy natin yan dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 Philippine Standard Time. Natapos na po ang unang laro sa UAAP Season 89 Men's Basketball Schedule ngayong araw. Tinambakan ng Ateneo. Ito pong University of the East. Final score is 101-74. Ayan. Kung nakikinig kayo ng balita, itong Ateneo dedicating itong kanilang Season 89 campaign kina Rene Baterbonia and Divine Adili. Meron silang patches sa kanilang uniforms, DA and RB. Ano po, so 101-74 is the final score. Second game, DLSU kalaban po ang UST. Etong parehong kuponan na to, lumaro na to nung opening weekend eh. Nitong nagdaang weekend, tinalo ng Lasal ang NU 89-87 led by Joaquin Tovera. Off the bench, 14 minutes lang ibinigay ng playing time pero may 22 points and 3 steals. Samantala, Luis Pablo, 16 points, 7 rebounds at si Doy Dungo with 12 points. Sa first half, meron na kagad 12 puntos yung Tovera, ganun din si Pablo. Abante ang Lasal, 52-45. Tapos, early in the fourth quarter, lumamang ng 14 ang Green Archers sa dalawang sunod na jumper ni Luis Pablo. Pero nagbitaw ng 27 run ang NU. Kaya 84-85 na lang ang hinahabol nila. 2 minutes 44 seconds ang natitira. To the rescue si Dungo para sa Lasal. Pasok yung kanyang 3. 49.5 seconds ang natitira. 88-84. Pero dumikit pa ulit. Ito pong NU as Mo Diasana made 1 of 2 free throws. Tapos nakascore si Reinhard Humamoy. 6.3 seconds ang natitira. Jacob Cortez got fouled. Mintis yung dalawang free throws niya. Buti na lang nandun yung Mason Amos. He got the offensive rebound and then he made 1 of 2 free throws. Pagkakataon para sa NU na maagaw yung panalo pero wide open na si yung 3-point shot ni ano eh ni PJ Palacelo kaso kinapos yung tira niya as time expired. Tebol Garcia 14.6 assists at si Kenshin Pedrones 14.7 rebounds. Ang Adamson naman panalo sa FEU 56-53 led by Monty Montibon 18 points 4 steals at ni Matt Edding with 10 points. At yung last game nung opening weekend, UP with an 92-85 victory laban sa UST. Si Francis Noruca merong 18 points, 12 rebounds. Noy Remogat with 11 points, 7 assists. At si Miguel Iniguez with 11 points sa panalo ng UP laban sa UST. So, Lasal will try to make it 2-0. UST naman, tatangkay nila to go 1-1 ngayong araw na to. Samantala sa Wuhan, China, wala pang panalo itong ating dalawang Gilas teams ha, sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Ito muna ang Gilas Men. Una, natalo sa New Zealand 11-21. Highest scorer natin dyan si Earl Medina with 6 points. And then, yung second game nila, mas dikit naman pero talo pa rin yung resulta. 15-21 laban sa Spain. Si Cabs Cabonilas ang top scorer para sa Gilas dito with 6 points. Tapos si Malcolm Tyler merong 5 points. Yung Gilas Women, ganun din yung resulta. 0-2 din. 4-21 defeat laban sa France. Si Mariel Vigno na ang pinakamaraming na-score dyan with 2 points. Tapos, 9-19 ang resulta against Italy. With Elaine Patio scoring 4 points para sa Gilas Women. Bukas, September 17, kalaban ng Gilas Women ang Egypt, 6:20 ng gabi. Tapos 9:15 ng gabi, China naman. And then on September 18 sa Biyernes, yung Gilas Men, 11:15 ng umaga kalaban ng Egypt, 1:20 ng hapon kalaban ang Latvia. So hindi pa naman tapos pero kailangan nilang makakuha ng panalo rito para maganda-ganda, 'di ba, ang kanilang laban dito sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. By the way, ito yung ano, ito yung nasa na yun. Ito yung resulta ng Men's Modern Pentathlon seeding. Fencing seeding round. Maganda yung ranking ni Samuel Herman ng Pilipinas. Number 5 overall. 24 wins, 11 losses. Nasa number 18 naman si Joseph Godbout, 19 wins. At si Michael Comaling in 20th place with 18 wins. So, ang mangyayari sa direct elimination, ang makakalaban ni Comaling is from Uzbekistan si ay meron pa pala tayong sino to? Si Godbout ba to? Sino pa yung isa nating Pilipino? Ah, meron pa pala.
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Supplier ng mga frutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, magpairal ang hustisyang walang kinikilingan.
16: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
17: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
10: anumang paglilitis ay kailangang na ayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
17: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan. The Impeachment Trial.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para sa mas maginhawa at mabilis na biyahe ng libo-libong commuter sa Metro Manila, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pag-aagapay sa mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo ng langis. DPWH Secretary Vince Dizon nagturo sa Maynila para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan. Motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez para mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City, ibinasura ng korte. Ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At mga nagbagi sa kauna-unahan at makasaysayang BARMM parliamentary elections na iproklama na.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga commuter. Yan ang inaasahang serbisyong maibibigay ng ipinapatayong Metro Manila Subway Project.
3: Sa oras na matapos at maging operational na ito, ang halos 2 oras na biyahe mula sa Quezon City papuntang Pasay City, magiging 30 hanggang 40 minuto na lang.
4: Ang groundbreaking ceremony ng proyektong yan sa bahagi ng NAIA Terminal 3, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: 2:30 ang inaabot ng biyahe ni Christian mula Cavite hanggang sa kanyang opisina sa Quezon City. Delobyo raw kasi ang traffic, kaya diskarte niya.
6: Pag papasok, most likely 4 a.m. gising na ako. Kailangan kasi 5 dapat, 5 or 5.30 nakalis na ako ng bahay. Kasi 8 a.m. pasok ko sa Libis eh. Laging pagod po yan.
5: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masyado ng mahaba ang iginugugol na oras sa biyahe ng mga commuter.
7: It becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel.
5: Para matugunan ang problemang yan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Isa ito sa mga pinakadulong istasyon at kabilang sa 17 underground train stations na magdurugtong sa Valenzuela at Quezon City hanggang sa Pasay City at may branch line pa sa Bikutan.
8: Sa oras na makumpleto na ang proyekto, ang dating mahigit kumulang 2 oras sa biyahe mula sa northern part ng Metro Manila, halimbawa dito sa Quezon City, patungo ng Pasay City, iikli at bibilis na sa 30 hanggang 40 minuto.
7: The modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic.
5: Halos 60% ng tapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ang pinakaunang underground railway sa bansa na inaasahang mapakikinabangan ng nasa kalahating milyong pasahero.
9: Our target completion for the entire subway is around last quarter of 2031. Ito yung final stop natin, no? Sa 33 kilometers na subway natin.
5: Clazel Pardilla para sa Bayan.
3: Sa harap ng nakaambang taas presyo ng langis, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pag-agapay sa mga sektor na maaapektuhan nito habang hinihintay pa ng Pangulo ang rekomendasyon hinggil sa pagsuspinde ng fuel excise tax. Narito ang ulat.
10: Agad na magdedesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsususpinde o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na isumite ng Energy Department ang sertipikasyon na lumampas na sa $80 per barrel na threshold ang Dubai crude oil. Sa ilalim kasi ng Republic Act 12316 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso, maaari niyang ipasuspinde o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalampas ito sa $80 bawat barrel. Base na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero wala pa raw natatanggap na rekomendasyon sa ngayon ng Pangulo hinggil dito. Gayunman, pinangunahan ng Pangulo kaninang hapon ang pulong ng Economy Development Council at ayon sa palasyo ay posibleng natalakay ang usapin.
11: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
10: Tiniyak naman ng Malacanang na aagapay ang pamahalaan sa mga apektado ng nakaumang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa ilalim ng Uplift Program.
11: Nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa Uplift ay hindi po kasi to line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay o mababanggit ng implementing agencies at titignan po kung mayroong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari maideklara ng savings at maaari po magamit sa Uplift.
10: Wala ring patid ang tulong mula sa Transportation Department. Sinabi ni Secretary Giovanni Lopez na tuloy-tuloy ang 12 peso fuel subsidy para sa mga apektado. Ongoing din ang free toll para sa mga provincial bus sa mga expressway. Dagdag pa ang hindi na pagbabayad sa public transport terminals sa nasa 86 malls sa buong bansa. Tuloy din ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe at target na magkaroon na ng maayos na rekomendasyon ukol dito sa susunod na buwan.
12: Ang talaga lang na ang ginagawa namin dito, we have to strike a balance. We have to be very careful in granting this price hike. I don't fuel price din. Fuel price of the fare hike, I should say. Kasi po ang maapektuhan din po dito is yung mga pananakay natin. No? Tataas ang inflation natin. So yun po, yung mga binabalanse namin mabuti. Ay, hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasahe. Ang sinasabi lang po namin ngayon, gumagawa pa kami ng other initiatives sa government. Kailangan namin saluhin. No? The government should shoulder basically no, the problem. At hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuter.
10: Sinabi naman ng palasyo na sapat ang supply alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruhing sapat ang supply ng petroleum products sa bansa. Kenneth Pasyente para sa bayan.
2: Personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na iniugnay sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Namahagi na ang prosekusyon ng datos tungkol sa mga insidente ng pagkamatay noong drug war at kabilang dito ang mga naganap sa loob at labas ng operasyon ng pulisya sa pamumuno ni Duterte. Pinag-uusapan na rin ang panig ng prosekusyon at depensa ang listahan ng mga ipepresentang testigo at ebidensya sa mismong trial proper na magaganap sa November 30.
4: Samantala, gumagana na ang lahat ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kasunod ng pag-iinspeksyon ni DPWH, Secretary Vince Dizon, sa mga hakbang kontrabaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Mahigpit na binabantayan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang pumping station sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw, 5 out of 5 na ang gumaganang pumping station, ang Abad, Remedios, Faura, Harbor at Luneta Pumping Station. Tatlo kasi sa mga ito ang nasira noong nakaraang taon dahil genset ang ginagamit upang gumana ang mga pump.
14: So, paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo, kailangan pagganahin natin ito kasi once na hindi gumana ang mga pumping station, wala na, hindi na natin maihigop yung baha, yung floodwater all the way to Taft Avenue. So, bumili na lang tayo ng bago kasi mas mahal pang ipagawa kaysa kumuha ng bago. So bago na to, itong sa Remedios, bago na. And lahat nung lima, finally nakakonekta na sa Meralco. Lahat yan. So yung genset, backup na ganito.
13: Sa ngayon, 70% ng mga pumping station sa Metro Manila ay hindi konektado sa Meralco dahilan ng mabilis na pagkasira. Slowly but surely, kinokonekta na ang mga pumping station sa linya ng Meralco para masiguro ang patuloy na operasyon nito.
14: Ang catchment area natin, itong Magate at Remedios. And yan, madagas bayan yan. Dito lang, sa pagtawid natin dyan, pagdating sa Magate Church, binabahan na yan. So, habang gumagana ito, maliit ang posibilidad, unless talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan, mamiminimize talaga natin yung pagbaha all the way dito sa Magate. No, and all the way to Taft Avenue.
13: Personal din niyang pinuntahan ang ongoing construction ng Raja Sulaiman Detention Basin. Bahagi kasi ng Flood Mitigation Master Plan ay ang pagkakaroon ng maayos na drainage system, detention basin at gumaganang pumping station.
14: Kailangan kung ano ang makikita nating pwedeng paggawan. Whether open space yan o ilalim yan ng mga kalye na hindi naman talaga critical sa mga motorista natin, titirahin na natin yan lahat kasi wala tayong space.
13: Kagaya na lang ng pinaplanong detention basin sa ilang bahagi ng Luneta Park na inaasahang masisimulan na sa first quarter ng 2027. Humihingi naman ng kaunting pangunawa ang kalihim sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil isa rin ito sa malaking hadlang para tuluyang matuldukan ang problema sa baha.
14: Kawawa naman yung mga nagiginis din natin. Nakita nyo naman yung mga kababayan natin makikita nyo siya dyan, no? Yung mga tagalinis natin. Talagang linulubog nila yung katawan nila dyan sa mga drainage natin tsaka sa mga sampit natin, no? Kawawa naman siya.
13: J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakadalo via video conference ang dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez para sa kanyang arraignment kung saan naghain siya ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
15: Nagain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nagawa ito ni Romualdez sa pamamagitan ng video conference matapos na payagan ng korte ang kanyang inihaing motion.
16: We filed a motion yesterday kasi nga hindi pa rin certain yo ang medical condition ni Congressman Romualdez. So to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Sandigan Bayan.
15: Napaintulutan naman ang ilang miyembro ng media kabilang na ang PTV na personal na masaksayan ang pagbasa ng sakdal kay Romualdez. Sa naturang pagdinig, dumalo si Romualdez na naka-wheelchair kung saan may pagkakataon na siya ay tumayo kabilang na bago siya basahan ng sakdal. Mapapansin din na mabilis namang nakakasagot ang dating House Speaker sa mga tanong ng korte.
17: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa isang tertiary government hospital dito sa Quezon City matapos siyang mailipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa korte, base sa report ng UPPGH, si Romualdez ay clinically stable. Binigyang din ng korte na hindi sapat ang pagsasabi na may karamdaman ng isang akusado para sa patuloy na hospital confinement.
15: Nais ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa Veterans Memorial Medical Center. Argumento nila, walang ECG sa jail facility. Sagot ng korte, maaari namang dalhin si Romualdez sa malapit na ospital kung saan may access sa naturang medical equipment. Giit pa ng korte, maraming persons deprived of liberty o PDL ang may mas malubang karamdaman kumpara sa mambabatas. Pinagpapaliwanag din ng korte si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang mambabatas.
16: So that the prosecution, no, can present evidence to show that the continued detention is necessary, no? Because syempre alam natin na kung ang evidence of guilt is strong, the Sandigan Bayan can deny the petition for bail. That's why we are proceeding.
15: Kasama rin sa ihain ng kampo ng mababatas ay ang waiver of appearance nito sa mga susunod na pagdinig. Itinakda naman ng korte ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Rod Lagusad, para sa Bayan.
13: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umiiral na ang hustisya para sa umano'y maanumalyang proyekto sa flood control sa bansa. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
18: Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, inilipat na si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, matapos ideklarang clinically stable ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagbigay ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga opisyal na hayagang nagsusulong laban sa korupsyon. Ayon sa alkalde, tama lamang na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory dahil ito ang nararapat na proseso. Anya, ipinapakita lamang nito na umiiral ang hustisya sa bansa.
19: Itong desisyon na dalhin si former Speaker Romualdez sa Quezon City Jail, tama lang. Kasi nalaman naman na fit naman siya for detention. Hindi naman ibig sabihin dyan, inaresto siya, hindi naman ibig sabihin guilty siya. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, meron na siyang warrant of arrest kasi the judge found probable cause.
18: Umaasa naman ang alkalde na magsisilbi itong simula at magiging daan sa pag-usad ng hustisya kaugnay sa isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon pa sa alkalde, hindi dapat basta na lamang kalimutan ang mga pangyayaring ito. Anya, isa ito sa mga usaping kailangang matugunan upang maunawaan kung bakit patuloy na nahihirapan ang maraming mamamayan.
19: We cannot just simply move forward. The only time that we will move forward kung nakita na natin na itong mga buhayang politiko na to nasa kulungan na lahat. Diyan na tayo pwede mag-move forward. Magkakaroon na sana to ng momentum para tuloy-tuloy na. At talagang may issue na rin ng warrant of arrest yung iba. Sampahan na ng kaso sa Sandigan, may issue na ng warrant of arrest. At talagang huliin na silang lahat. Diyan lang talaga mapapanatag yung kalooban ng taong bayan na.
18: Dagdag pa ng alkalde na ang batas ay dapat pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay dapat iisa lang ang pagpapatupad ng batas. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
3: Samantala, iniulat ng DPWH na nasa kalahating porsyento na ang paglalatag ng Gabion Wall sa Talomo River sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
20: Nasa 50% na ang paglalagay ng gabion walls ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Talomo River, Barangay Talomo, Davao City. Layunin nito na patatagin ang tabing ilog at protektahan ang mga komunidad sa lugar, lalo na ang mga binahang lugar noong Hulyo. Bago ang paglalagay ng gabion, isinagawa na rin ng DPWH ang clearing sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpatibay ng flood control structure at pagbaba ng panganib ng pagbaha. Malugod na tinanggap ng mga residenteng malapit sa Talomo River ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga tahanan laban sa pagbaha. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito matapos ang kanilang mga karanasan sa pagbaha noong mga nakaraang taon. Hiling naman nila na mas patibayin pa ang gabion at i-reinforce ng concrete para sa mas matibay sa malakas na agos ng tubig. Umaasa sila na matapos na ang proyekto at hindi na maulit ang matinding pagbaha noong Hulyo.
21: Dako niya ako, pasalamat nga nakuhan siya na kuwangin sa ila, project mo. Humangin na siguro nila karon kuwan ang dire lang area, mga so, mga prospect o sikan man, mga nailaingon.
20: Ayon sa residenteng si Ronnie, sagot ang paglalagay ng gabion sa matagal ng pangamba ng mga residente sa pagbaha. Nagpasalamat siya sa DPWH sa pagtutok sa problema ng kanilang komunidad. Umaasa sila na sa mga susunod na pagbaha, hindi na muli masisira o matatangay ang kanilang mga gamit at tahanan.
22: Okay, okay, okay, maning project.

0: barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga trabaho sa lugar. Jay Tayanes, para sa Bayan.
1: Nakaranas pa rin ng localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Maghapon ding nakaranas ng localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan at paminsang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Nagpapaulan din ang intertropical convergence zone sa southern section ng Luzon, sa Visayas at dito rin sa bahagi ng Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds. Posibleng magtagal ang ITCZ hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, ang binabantayang bagyo sa Dagat Pasipiko sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, posibleng palakasin ang habagat sa darating na weekend, particular sa Visayas at sa Mindanao. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap at paminsang maaraw na panahon. Makararanas din ng isolated rain showers, posible sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ang ITCZ ay nagpapaulan sa Bicol Region at Mimaropa Provinces. Sa Visayas, nagpapaulan din ng ITCZ at asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan. At abangan, handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na benepisyohan ng libu-libong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbing friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: At mga nagwagi sa kauna-unahang Barm parliamentary elections na iproklama na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat pungkulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

Nagbabalik ang Ulat Bayan. Libo-libo nating mga kababayan ang nakinabang sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa. Yan ang isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand.

0: R. Marcos Jr. Ang GPCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos ang kabuang halaga ng mga tulong at serbisyong naihatid sa mga local government unit. Kabilang na riyan ang libreng serbisyong medikal sa lahat ng ospital ng gobyerno. Batay naman sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 na mga guro, non-teaching personnel learners and guardians ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Naghati din ng serbisyo ang Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, DESDOT, Department of Trade and Industry. Tampok din sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Department of Agriculture at ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sa tala ng pamahalaan, umabot sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng serbisyong ipinamahagi sa iba't ibang LGU. Kaarawan man ng Pangulo o hindi, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong nararamdaman ng mamamayan.
2: Umabot na sa mga kababayan nating magsasaka sa Ilocos Norte ang handog ng Pangulo kung saan mas madali nang mapatutubigan ang mga sakahan dahil sa mobile solar-powered irrigation system. Yan ang ulat ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Isa ang asosasyon ng mga magsasaka sa bayan ng Bangi ang tumanggap ng mobile solar-powered irrigation system sa handog ng Pangulo dito sa Ilocos Norte. Malaking tulong yan para sa 40 nilang miyembro dahil mas makatitipid sila sa krudo sa patubig sa mga sakahan.
4: Malaking tulong po ito, mahal ng Pangulo. At sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda.
3: At kung dati, pahirapan ang pagsasaka sa mga matataas na lugar, ngayon, madali na nila itong mapapatubigan sa tulong ng ibinigay na solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration. Pero hindi lang yan. Ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka rito, nabigyan rin sila ng pamahalaan ng mahigit 9 milyong pisong insentibo na agad magagamit nila sakaling magkaroon ng kalamidad at sakuna.
5: Malaking tulong po sa amin ito, lalong-lalo sa mga kapwa ko magsasaka. Lalong-lalo po kung may mga darating na sakuna. Hindi lahat po kasi may bigay kagad ng NIA yung pangangailangan namin mga farmers. So dyan po kami, dudukot po ko muna ng pansamantala para mabilis na aksyon makatulong po sa amin mga farmers.
3: Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2026, ay isa lamang sa mga aktibidad ng pamahalaan sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. upang mas ilapit ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa mamamayan. Bukod sa tulong para sa mga magsasaka, na ibahagi rin ang mga serbisyo medikal, tulong pantrabaho at pangkuhayan, tulong para sa mga estudyante at iba pang government services para sa mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hired on the spot ang mahigit 80 aplikante sa handog ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
6: Hired on the spot bilang cashier si Annalyn De Los Reyes sa isinagawang 2026 handog ng Pangulo Job Fair sa Baguio City na pinangunahan ng Dole Cordillera. Matutupad na niya ang pangarap niya na makatulong para sa kanyang mga magulang.
7: Para matulungan ko din po yung parents ko po na andun lang sa bahay sa nagilian po.
6: Ang job fair ay bahagi pa rin ng selebrasyon sa karawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Dole Cordillera, kailangang 20% sa listahan ng mga aplikante ay makukuha sa trabaho. Dagdag pa rito ang mga near-hired applicants na isang indicator sa matagumpay na aktibidad.
8: Ang marami dito kasi yung overseas, kaya thousands na naman ng opening. Ngunit ang overseas kasi mas mahabang proseso yung pag-hire natin sa mga aplikante. Pero yung dito sa mga local, yung indicator po natin ng success na isang job fair ay yung hired on the spot.
6: Sa Cordillera, mahigit 80 aplikante ang hired on the spot, 50 ang mga near hired, habang 400 ang qualified job seekers mula sa mahigit 600 na mga aplikante. Sa lungsod ng Baguio, inialok ang 815 na local job vacancies at 1,189 na overseas job vacancies sa Saudi Arabia, Bahrain, China, Singapore at Indonesia mula sa tatlong overseas participating agencies. Ang mga in-demand na trabaho ay sales and services, government jobs, tourism at agriculture. Mayigit 2,500 na trabaho ang inialok sa naturang aktibidad sa limang job fair centers sa Rion.
9: Trabaho, isa sa mga handog ng Pangulo ang trabaho. Hindi lang trabaho, kundi lahat ng serbisyo na pwedeng maibigay ng Presidente Bongbong Marcos sa ating mga kabayan dito. Gusto niya maibigay ang mga lingkod ng baya, panglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Isa sa ito ay mga trabaho. Dahil sa yan naman talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga kababayan natin.
6: Alas Sunduan para sa bayan.
0: Nagdulot ng takot at paglika sa ilang residente ng Nabalawag sa Barm ang naiulat na putukan sa lugar. Kasabay nito, nag-deploy agad ng karagdagang sundalo at pulis at pinaigting din ang mga checkpoint para makontrol ang sitwasyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
10: Nang dahil sa putukan ng armas, labis na takot ang naramdaman ng ilang residente ng munisipalidad ng Nabalawag na sakop ng Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm. Dahilan para sila ay mamalagi muna sa gilid ng kalsada. Dinala rin ng ilang mga bakwit ang kanilang mga gamit dahil baka magtagal pa ang tensyon sa lugar. Ilang estudyante ang hindi muna pumasok sa kanilang klase sa pangangamba ng kanilang seguridad.
11: Munta kami dito kasi nagaputukan na yung mga doon sa baba. Kasi may pulis kasi kanina doon na nagbaril doon. Kaya pumunta kami dito kasi nagsialis na yung mga iba kaya pumunta na dito. Sumama na rin po kami.
10: Marami ring residente sa Barangay Kadingilan ang nagsilikas at namalagi sa gilid ng kalsada. Ang ilan, namalagi muna sa mga tents sa Barangay Gym na siyang ginawang pansamantalang tirahan ng mga residente na apektado. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang putukan sa lugar ilang araw bago pa man ang Barm Parliamentary Elections. Matapos bantayan ang kaayusan sa kakatapos lang na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nandito naman ngayon ang mga puwersa ng kapulisan at kasundaluhan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito sa Nabalawag sa SGA Barm. Mabilis namang rumisponde ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Naglagay rin kaagad ng mga checkpoints ang puwersa ng kapulisan sa lugar. Sa inisyal na report ng 33rd Infantry Battalion, nangyari ang armadong kumprontasyon sa pagitan ng hinihinalang miyembro ng 118 Base Command at mga miyembro ng 105 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kaya bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang lugar upang masigurong makontrol ang sitwasyon at hindi na lalaki ang tensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Jay Lagang para sa bayan.
2: 16 na election-related incidents ang naitala sa ginanap na Barm Parliamentary Elections. Ayon sa PNP, may good leads na sa pagkakakilala ng ilan sa mga individual na nasa likod ng umano'y tangkang pananakutahe sa halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
12: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mga grupong nasa likod ng tangkang pananabutahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga insidenteng ito, ang pamamaril at pagpapasabog na naitala bago at habang isinasagawa ang halalan sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device o IED din ang na-recover sa Basilan. Tatlo ang nasawi at maraming sugatan sa naturang insidente. Sa kabuuan, aabot sa 16 na election-related incidents ang naitala sa naturang halalan. Mas mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang halalan.
13: As compared to the various incidents, election-related incidents during the past elections, mayroong 50, mayroong 60, and meron tayong mga nasugatan recorded for those period 1 day before and the election day, doon tayo nakakuha ng data na 23 wounded and 3 dead. Okay, so if we're going to look at that data, napakaayos. Of course, it is attributed to the security operations na ating nilatag, including the contingencies that we have made. And of course, ang nagpaayos na naman doon is the various supports that we have introduced, whether it's personnel, logistics, or financial.
12: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., meron ng good leads sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga sangkot na inaasahang masasampahan ng mga kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na dahil sa mataas na voters turnout, may tuturing na pangkalahatang mapayapa pa rin ang halalan sa BARMM.
13: With regards to our election in Mangsamoro Autonomous Region, we've been very successful, as evidenced by the voters turnout. The voters turnout is 83%. Record high sa the rest of the elections, particularly in Mindanao and the rest of the region in the Philippines. Napakataas nun.
12: Mananatiling nakalerto ang PNP sa BARMM hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa Setyembre 29. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
14: Naiproklama na ng Commission on Elections ang lahat ng nanalo sa makasaysayan at kauna-unahang warm parliamentary elections. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
15: Opisyal nang inihayag ng Regional Board of Canvassers o RBOC ng Commission on Elections ang mga nagwagi sa kauna-unahang parliamentary election. Isinagawa ang formal na proklamasyon hating gabi ng Miyerkules, September 16, sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
16: Nagpapasalamat kami sa pangkalahatan sa Bangsamoro na lahat ng lumahok at bumoto. Ito ay makasaysayan para sa ating lahat, hindi lamang po sa BARM kundi sa buong Pilipinas.
15: Sa opisyal na canvas ng mga boto, umabot sa 2,018,478 registered voters ang bumoto sa halalan. Katumbas nito ang 84.34% ng voter turnout sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa party representation, pinakamarami ang nakuha ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na nakapagkamit ng 16 na seats sa regional parliament.
17: Ting mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pagsusumikap na tuluyang maganap ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon ng BARM at sa Makatuwid sa buong Pilipinas, the very first ever parliamentary elections.
15: Nasa ikalawang pwesto naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats. 8 ang napunta sa BARM Grand Coalition o BGC, habang 1 seat naman ang napanalunan ng Riot Democratic Party. Samantala, sa mga district representative seats, muling nanguna ang BFP matapos makuha ang 15 sa 32 district seats.
18: Elections in the BARM, the first parliamentary election in the region, is very exciting. As well as very challenging. There are a lot of problems, but alhamdulillah, everything goes well. Except some isolated cases of violence, but finally it was also set in order.
15: 9 naman ang nakuha ng UBJP, habang 6 na seats ang napunta sa Serbisyong Inklusibo Alyasang Progresibo o SIAP. 1 seat naman bawat isa ang nakuha ng Progresibong Bangsamoro Party o PBP at Al-Itihad UKB. May representasyon din sa parliament mula sa mga settler community at iba't ibang sektor ng BARM bilang bahagi ng sistemang nakapaloob sa parliamentary government ng rehiyon. Sa pinagsamang party, district, settler, sektoral at pinanukalang representasyon, aabot sa 80 ang mga miyembro ng bagong BARM parliament. Sa October 30, formal nang manunungkulan ang mga bagong halal na opisyal bilang mga kinatawan ng mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan namang mag-uumpisa ang bagong parliament sa pagbuo ng internal na organisasyon nito, kabilang ang pagpili ng mga opisyal at pagbuo ng mga komite na mangangasiwa sa iba't ibang usapin at lehislatibong gawain, kabilang ang paghalal ng bagong chief minister ng BARM. Mula sa resulta ng halalan, mabubuo na ang bagong komposisyon ng parliament na magiging bahagi ng pagpapatuloy ng pamamahala at pagpapaunlad sa BARM. Trisha Aragon para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, inilatag ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang mga programa at proyekto sa kanilang pagsalang sa pagdinig para sa kanilang 2027 proposed budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
19: Sumalang sa budget deliberations, ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD para sa iminumungkahing 5.88 billion pesos na pondo para sa taong 2027. Ayon kay budget sponsor at Representative Julian Jambaronda, nasa 3.7 million housing units ang tunay na pangangailangan sa pabahay sa bansa batay sa pinakahuling datos ng PSA. Ang kabuuang minumungkahing halaga ay para sa pinagsamang housing at expanded 4PH program.
20: Through the expanded 4PH program, together with Pag-ibig Fund, local government units, private developers, and communities, the government can address housing needs through a combination of housing production, indirect interventions, and accessible financing, bringing safe, decent, and affordable homes within reach for more Filipino families.
19: Halos 135,758 na pabahay ang naipatayo ng DSHUD mula nang inilunsad ang programa batay sa datos ng kagawaran. Sa kasalukuyan, higit 11,000 pamilya na ang nakalipat sa kanilang mga bagong tahanan kung saan 70% sa kanila ay kabilang sa lowest income deciles. Nasa 1.13 million housing units ang target matapos bago ang Hulyo ng taong 2028. Nasa 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies ang nakalaan para mas maging abot kaya ang mga pabahay.
20: We remain committed to building more homes, strengthening communities, and ensuring that more Filipino family can proudly say, "May sariling tahanan na kami." Hay, salamat sa Diyos, may balay na gid ako.
19: Binusisi din ng parehong pagdinig ang proposed budget ng mga ahensyang lumalaban sa ilegal na droga gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drug Board. Humiling ang PIDEA ng 1.5 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos dito ang nakalaan sa confidential and intelligence funds. Inusisa rin ng mga kongresista ang budget para sa K-9 unit ng ahensya na nilaanan lamang ng 2.9 million pesos sa kabila ng mataas na detection rate ng mga drug sniffing dogs sa mga paliparan at pantalan. Inaasahan namang maglalabas ang palasyo ng Enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o EPADS bago matapos ang taon upang lalong masuyod ang mga natitirang 12% ng mga drug-affected barangays sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Naka-heightened alert status na ang enforcement units ng Bureau of Internal Revenue kontra illegal na vape at tobacco products ngayong Vermont at nalalapit na kapasukan o kapaskuhan. Nakatanggap umano ang BIR ng impormasyon ugnay sa tumataas na panganib na makapasok ang mga naturang illegal na produkto sa merkado na in demand tuwing holiday season. Inatasan na rin ang mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga production site, warehouse at retail outlet ng nasabing produkto. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, walang holy-holy days sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na vape at tabako. Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Major General Benedict Balaba para sa ranggong Lieutenant General. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Samantala, pinalawak pa ng PhilHealth ang serbisyo at benepisyo para sa mga Pilipino. May bago kasing polisiya na nagbibigay ng coverage para sa ilang inpatient admissions na mas mababa sa 24 na oras. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Matyagang naghihintay sa labas ng health center na ito si LV. Kwento niya, buhat ng maaksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa construction site, malaki din ang naging gastusin nila sa ospital. Pero sa tulong ng mga benepisyong mula sa PhilHealth, malaki ang nabawas sa kanilang mga bayarin.
21: Kung halimbawa po naka-confine siya ng isang araw at sasagutin naman po ng PhilHealth, malaking tulong po sa amin yun.
4: Isa lamang si Elvis sa mga Pilipinong maaaring makinabang sa ipinakilalang polisiya ng PhilHealth. Simula September 18, ipatutupad na ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage para sa ilang inpatient admissions na wala pang 24 oras. Kasama rito ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent basta't pasok sa mga itinakdang kondisyon. Kung malubha o nanganganib ang kondisyon ng pasyente, maaaring sakop ito ng PhilHealth Circular kahit hindi umabot sa isang araw ang confinement. Kasama rin ang mga pasyenteng pumanaw habang nakakonfine ng wala pang 24 oras at ang mga kailangang ilipat sa ibang ospital o pasilidad para patuloy silang maalagaan.
22: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
4: Samantala, hindi sakop ng polisiya mga pasyenteng dead on arrival, mga kasong pronouncement of death lang at walang medical intervention, mga pag-a-admit na walang sapat na dahilan at ang pangunahing layunin ay para lang sa reimbursement at mga kondisyong hindi kailangang gamutin mismo sa ospital. Hindi rin kasama yung mga konsultasyon o outpatient procedure at ang mga kasong hindi nakatutugon sa itinakdang patient disposition o yung mga taliwas ang paniniwala sa payo ng doktor o kaya naman ay yung mga bumuti na ang kondisyon. Ano naman ang mga kailangan para ma-avail ang benepisyong ito? Kahit anong valid ID ay pwede. Ayon sa PhilHealth, titingnan pa rin ang medical records para matiyak kung pasok sa mga pamantayan ng admission.
22: Now, based on the diagnosis, titingnan lang natin kung appropriate yun. So, meron na everyday naman po, merong nag-check nun sa ating mga regional offices.
4: Sa mga pasyenteng pasok sa kwalipikasyon ng polisiya ng PhilHealth, patuloy na magiging available ang nakatalagang benepisyo ayon sa kanilang diagnosis o kondisyon batay sa naging pagsusuri ng doktor. Para naman sa iba pang katanungan tungkol sa PhilHealth benefits at coverage nito, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng P-Cares na available 24/7. Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Humarap at nagbigay ng legal opinion ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema na nagsisilbing amicus curiae o friends of the court para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
23: Dumalo sa impeachment court ang ilang retired justices ang Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal guidance o ugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa pagdiditis sa vice-presidente. Batay sa isinumiting memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide, dapat makibasihan ng computation ay ang bilang ng mga senador na qualified lamang na bumoto. Kabilang dito ang mga na-expel, may kapansanan sa pag-iisip, kagaya ng state of insanity at Alzheimer's, may physical incapacity kagaya ng pagiging bingi, bulag, naka-confine sa ospital, may malalang cancer, comatose o may trapeostomy. Hindi rin dapat aniya kwalipikado ang nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas, kagaya ng nagtatago para takasan ang pagkakaulong. At ang may legal restraint dahil sa kasong plunder, anti-graft and corrupt practices at convicted.
24: Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
23: Hindi nakanalo si Davide ng personal sa pagdilitis bilang amicus curiae dahil sa pagpapagaling niya mula sa isang medical procedure. Ayon naman kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, kailangan ng active participation ng mga senator judges para sa pagkahanap ng katotohanan.
1: You are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness.
23: Dagdag pa ni Panganiban, ang mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial dahil sa pagtatago na sa ibang bansa, legally detained, hospitalized at absent ay hindi mapag-aaralan ang mga dokumento, hindi maririnig ang mga testimonya at hindi maoobserbahan ang demeanor ng mga testigo. Sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Puno na ang pariralang 2/3 of all members sa konstitusyon ay nagbibigay sa senator judges ang right to consider.
3: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
23: Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat manatili sa 2/3 ang kabuuang bilang ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang voting threshold. Kabilang ang mga senador ang hindi nakabuo ng lahat ng impeachment days hanggat nanumpa ito bilang senator judge. Paliwanag niya, maaari namang basahin ng mga absent ng senator judge transcript ang testimonya ng mga witnesses. Samantala, ayon naman kay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Agyong, na mahalagang sinabi ni Ascuna na kailangan muna mag-took oath ang mga senador bago maging senator judges at bumoto sa conviction o acquittal sa impeachment.
5: Kinwalify niya with the presumption that senator judge took his or her oath. Kasi yun ang qualifier dun eh. You cannot be a judge if you do not even took your oath because you have to convert the legislative function of the Senate into a court, no? So part of that is a requirement in the Constitution for the senator to take their oath before they can even be considered as, you know, sitting judges.
23: Matatanda ang hindi nakapanumpa si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadaktang sumalang sa oral arguments sa prosecution at depensa patungkol sa voting threshold sa September 23. Samantala, ipinasabi ng para tumistigo sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario at iba pang individual. Vel Custodio, para sa Bayan.
14: Hinikayat ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa palasyo, dapat harapin ni Roque ang mga alegasyon at ilabas ang kanyang ebidensya para mapatunayang wala siyang kasalanan. May 2025 nang naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Pampanga laban kay Roque at ilang respondent kaugnay ng qualified human trafficking case na may kinalaman sa Lucky South 99 Corporation. April 2026, nagsampa rin ng Bureau of Internal Revenue ng criminal complaint laban kay Roque, kanyang asawa, at isang associate dahil sa umunay tax violations na tinatayang may 3.35 billion pesos na tax deficiency.
6: Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo.
0: Tumanggap ng honorary doctorate degree ang boxing legend at secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Manny Pacquiao mula sa Philippine Normal University. Ginanap ngayong hapon ang conferment ceremony kung saan ginawaran si Secretary Pacquiao ng Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. Ayon sa PNU, pagkilala ito sa mga ambag ni Secretary Manny sa larangan ng sports. Kinilala rin ang pamantasan ng kanyang mga gawain sa public service at philanthropy, kabilang ang mga initiative para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Samantala, noong September 8, matatanda ang formal na nanumpa sa Secretary Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim and lead convener ng NAPSI. Sa nasabing tungkulin, mangunguna siya sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pagbabawas ng kahirapan at pagsusulong ng social reforms.
14: Ilang half-Filipino Hollywood personalities ang dumalo at nakatanggap ng parangal sa 2026 Emmy Awards. Samantala, inihain ng kamera ang dalawang resolusyon na nagbibigay pagkilala at pagbati sa kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng stars sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Narito ang ulat.
7: Dalawang resolusyon ng kamera ang inihain bilang pagbati at pagkilala kay Lea Salonga para sa kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng dedikadong bituin sa Hollywood Walk of Fame at pagkilala sa kanyang namumukod-danging kontribusyon sa pandaigdigang pagsulong ng kahusayan ng Filipino sa sine. Ang mga kinatawan na sina Lani Revilla, Jolie Revilla at Brian Revilla ay naghain ng House Resolution 1431 habang si Representative Eric Olivares ay naghain ng House Resolution 1442. Ang parehong mga resolusyon ay isinangguni sa House Special Committee on Creative Industries. Ang pagkilala kay Lea Salonga ay para sa kanyang kahanga-hangang 45-year career na nagdala sa kanya mula sa Philippine theater at entertainment scene sa ilan sa mga pinakamalaki yugto sa mundo. Ilang mga Pinoy artists sa Hollywood ay kabilang sa mga celebrities na dumalo sa Emmy Awards nitong Lunes, kabilang sa kanilang Filipino-American actress na si Isa Briones na bida sa The Pitt at binigyan ng award para sa pinakamahusay na serye ng drama sa ikalawang sunod na taon. Sa isang panayam, binigyang din ni Briones ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan, ang sektor na kinakatawan sa serye na sumusunod sa mga manggagawa sa isang emergency room sa Pittsburgh. Naroon din si Tia Carrere na nagbigay din sa kahalagahan ng paggawa ng mga pelikula at palabas sa TV ayon sa tradisyonal na paraan sa gitna ng panahon ng artificial intelligence. Samantala, nagbigay naman ng shout-out si Lena Hall, bida ng Your Friends and Neighbors, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
14: Bayan, 100 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong pabansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ng suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang na apektuhan ng masamang panahon.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
4: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa rin gyera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nareriyan pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdig ng energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalong-lalo na po yung direct natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUB unit. Maaari itong gamitin para sa buwan ng amortization ng mga umiiral na loan at maaari ring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyohan ng Dubai Crude Oil. Ayon sa opisyal, una nang pinasisiguro ni Pangulo Marcos sa Department of Energy na hindi mawawala ng supply ng krudo sa bansa. Kaugnay nito, binigyan din ni Castro na nananatili ang Uplift Committee at mga programa nito na direktang nakapagpapaabot ng tulong lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor.
9: Yan po na sapat naman po ang supply dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa emulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng Western price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahang bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nanganghulugan ko nito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasan naman ng IEMOP na muling kalkulahin ng August 2026 market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente, kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Malabarin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri Recover Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang naapektuhan nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension, ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning sessions ng DSWD na nakatuon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping station sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
11: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in, once again, building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos sa mga pasyenteng na confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naglabas ang bagong patuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na wala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer, gayon din ang mga admission na nauwi sa pagpanaw ng pasyente. Ay kay Dr. Alfred Philip de Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson, magiging epektibo ang circular bukas Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layo din ng polisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
13: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So, bibilang tayo mula doon na exacto 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient things na ang maaari nila ma-avail.
12: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan na consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong dineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport on NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-ugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
15: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of National Defense muling ginit na walang karapatan ng China na iutos ang pagalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang atid ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: And their narrative of whatever sha, sha, sha, and tau, tau, tau, which the world doesn't recognize, together with their non-dash line, is something that we should not even give.
16: Mariing iginiiti Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ang China na utusan ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing matapos ang dalawang araw na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito ay matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
11: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
16: Tinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon matapos ang maigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Dumalo si Duterte sa 3rd status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Carner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Carner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensyang iaarap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presentang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ng trial chamber na simula ng paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging voting threshold. Naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
18: Kumpiyansa ang House prosecution panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anuman ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa 4 articles of impeachment, partikular sa paghaharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno at Temio Panganiban at Hilario Davide Jr. at maging si Associate Justice Adolfo Ascuna, nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan na lumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya muna nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
19: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging decision o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Rizzo Ontiveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, Narito report ni Nympha Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Lusot na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng mga safe court para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 ng panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ng panukala kay 6-year-old Sandy Garvillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained the first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Dinatasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
21: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The Court noted that almost four decades have passed without Congress

0: Dynasty Law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi na dapat patagalin pa ang pagpapatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binigyan ng namamayang Liberal Party List, Representative Villa de Lino, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na nag-uutos sa Kongreso na aksyonan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay de Lino, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na magpasa ng naturang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Di inaman ba batas magiging mas mabigat ang naturang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na lehitimong magpapalakas sa political dynasties ang isa sa batas. Gikud rima, hindi niya sinuportahan ang bersyong ipinasa ng Kamara kaya maasa siyang ang bersyong aaprobahan ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin siya nakapagsumalans na sa Bicameral Conference Committee panukala mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umunoy mga donor ni Marcoleta. Ayon sa ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Hinimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interest ng publiko. Binigyan din dito na ang Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard, binaba ang kabuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron sa halip ng Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Payag, ang Head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
6: So ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
5: Kabuuan nasa 20 na weaving

0: communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tiboli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad ng mga manghahabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat. European Commission nanawagan ang pagkakaisa sa mga bansang miyembro ng European Union sa harap ng malalaking pagsubok. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan ng European Commission sa mga bansang miyembro ng European Union o EU na magkaisa upang harapin ang malalaking hamon sa rehiyon kabilang ang climate change, artificial intelligence at namitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficits ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasungkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Muling nanaigan championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinaos sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan, nagaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines nanawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ronnie.
10: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lingwaheng Kastila kaya't nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte ang 219th na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred.
11: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng emancipation patents at certificates of land ownership award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangunguna ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARVs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares. Namahagi rin ang DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 milyon pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawaing pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
12: Pinaganda ng pag-asa mga magsaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Batay sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa Tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang dadal nito sa mga susunod na buwan at inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magdudulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay. Nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
13: Umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Malilipot, sa isinigawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan, Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto. Tiles, kisame at pintura, kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system. Gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 70% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU Malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilopawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul,
16: nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Regional Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, i-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 1,000 banging isda sa Cebu nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheila.
17: Umabot sa mahigit 1,000 banging isda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP. Ang mga binipisyayong mangingisda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang 2 araw na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ang pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
18: Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps Breakthrough Graduation and Exit Ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD, SDLPD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 for Peace. Tiniyak naman ni Mawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga for Peace graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: May.
19: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng Biyaheng Entrepreneurship Program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng Biyaheng Entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur, nabigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Daplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
20: Hurman ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang municipal check turnover para sa mga benepisyaryo ng nasabing SLPA sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ano sabing check ay may kabuang halaga na 447,323 pesos upang ipambili ng isang tourist boat. Pinangunahan ang nasabing turnover ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer Sunrise Tumanda, ang Local Planning and Development Officer at ang Pangulo at mga opisyal ng United Solo Parents SLP Association. Ang tulong na ito ay higit pa sa pinansyal na suporta dahil ito ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat at isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ngayon po ay Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yan po ay nagsimula na kaninang alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin, ha? Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ang maghatid po sa atin, direkta mula sa MMDA Metro Bay, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
4: Good morning po.
3: Okay, hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA Metro Bay. Please, Jojo.
4: Opo. Maganda umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, maganda umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue Intersection ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po sa Avenue Boulevard ay mabilis na po na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Tungo naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Mula po dito sa FB Harrison hanggang dito po sa Top Avenue Intersection ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya hanggang dito na po sa ay tuloy-tuloy na dali ng trapiko, subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Buendia Avenue Kalayaan, moderate to heavy traffic po ang mararanasan nating dali ng trapiko. Paglagpas po niya ituloy-tuloy na trapiko, subalit pagdating
3: Jojo. Nawala si Jojo Jendo. Nawala na, no?
4: Dahil mabigat po na dali ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument, ay mabilis na dali ng trapiko ang mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras ito mula dito sa tanggapan ng MMDA base. Ako si Jojo Jendo. Nag-uulat. Magandang umaga po.
3: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Parami ng parami ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan ni atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary!
5: Alan, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula kanina ng alas 7 ng umaga.
5: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya yes, pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
3: Okay. Thank you, Mary.
5: Balik sa inyo studio, Alan. Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much. Si Marian Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
6: pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, no Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
10: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin, ng mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field. Kasi bago pa ang halalan, noong Sabado pa lamang ay nakaset up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City. At may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Mayroon din tayo dito sa Quezon City, yung CICC. Andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice. At the same time, may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
3: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews, ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa USEC, Joseph.
10: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa BARM elections, at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal As long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections were nagamit na nila yung mga hindi nakapagpa-accredit this time. Pwede naman po yung last year, so there were no problems. May isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion, pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
11: opo.
10: Wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
11: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Forms patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country. Yusek, please give us updates also sa aspetong ito, sir.
10: Yes po, malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, yung Armed Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the bomb elections yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin. Siyempre, sa ibang mga other areas na ating cooperation, recently, nagkaroon tayo ng memorandum of agreement with the PIDEA, at the same time with the Public Attorney's Office, CHR, at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasama sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
11: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito na banggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance sa USEC, sir?
10: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung mga unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung PAO natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
11: Ayan. Okay. Yusek Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, Yusek Joe, sir.
10: Yes po, unang-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Center sa iba't ibang lugar ng BARM during the election.

0: Ayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
1: Yes, sir. Yusek Joel Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. Yusek Joel Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 a.m. Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po hihingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong iniandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo Program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlawa. Sek Irene, ma'am, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihahandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Asa, kingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan, ma'am, please.
12: That's correct, Alan. Noong nga po

0: Kung Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation,
1: apo,
0: yung ating uplift assistance, meron din tayong WE support, meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils. Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of sub-project.

0: din tayo ng mga family food packs at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services ano po na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
1: Ayan. Okay. Nabanggit mo, Asek Irene, ma'am, yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiary. So, maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, Asek Irene, ma'am.
0: That's correct, Alan. Alam mo po, sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng seed capital fund tayo tumutulong.
1: Opo.
0: But likewise, ano, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity to enable, no, enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan ano binabahag, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and magsasa ilalim sa isang feasibility study. Bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
1: Ayun. So, ibig sabihin, ganun ka tindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga feasibility study at mga proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para doon sa mga beneficiaries, Asek.
0: Yes, because it's part of the capacity building component of the program.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lamang talaga pagbibigay ano ng tulong pinansyal, but yung pag-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood at ito talaga ay mag-progress, umunlad because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na progress, and then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol ano at ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
1: Ayun, yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi bahagi nitong handog ng Pangulo program, Asek?
0: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, ano, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday at nagpapatuloy ito actually sa mga as we speak, ano, ay yung din pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche. Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutong program. Anim na beses po sila makakatanggap ng ₱2,000. Natapos na natin yung first tranche. So ngayon, nag-umpisa naman na tayo ng second tranche. At sabi ko nga, nag-umpisa na yan noong Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now, gayon din po sa group 3, yun naman pong mga SSS members, ano, yung mga kabilang din sa CBMS na hindi lalagpas sa ₱20,000 ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong ₱2,000 because they will also receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong 2,000 pesos.
1: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng

0: pagdi-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, Ase Kairin, ma'am.
1: Well, for the second tranche of the Group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na inonominate nila. But for Group 3, ito po ay talagang purely digital because ginagamit natin yung SSS disbursement accounts ng ating pong mga beneficiaries. So doon na po na i-credit yung kanilang uplift assistance.
0: Okay. Well, of course, makikibalita rin kami update dito sa 4Ps, di ba? We understand na marami at patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng DSWD dun sa mga maaring mag-qualify pa sa hinaharap. Pero meron din naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing na graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan, Ase Kairin, please.
1: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the social welfare and development indicators tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa na ipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps program. But of course, puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng mga ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nito ngang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
0: Ayun, okay. Well, Ase Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga taga-subaybay natin ngayon pong umagang ito ng Webes. Ase Kairin, ma'am.
1: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo ay makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sa vision na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat. Magandang
0: thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlawang, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito, update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekto ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan ni atin sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: AJ.
3: Yes, Bosalan. Dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkoconnecta sa pangunahing paliparan ng bansa ang Metro Manila Subway Project. Target na makumpleto, Boss Alan, ang buong 33-kilometer na Metro Manila Subway sa ikaapat na quarter ng taong 2021. Kapag operational na, Boss Alan, inaasang aabot ng halos 40 minutes na amang ang biyahe mula Valenzuela City patungo na iya Terminal 3 mula sa kasalukuyang mahigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto, Boss Alan, ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inasa maglilingkod sa libo-libo pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman makikibalita tayo sa DMW, particular diyan sa Region 4A, ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin dyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng action fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 44 minutes sa makalipas pong 7 AM. Makakausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers diyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region. Si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
7: Opo. Nako, Sir Alan. Maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo, serbisyong sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin, sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially nung September 14 po ay nakakuha po in total po ha sa buong region po ng 4A.
0: Opo.
7: Ay nakatotal po kami ng 22 million sir.
0: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
7: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
0: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
7: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung atin pong pinamigay po nung during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng OFW.
0: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, yung mga ganon, o halimbawa yung mga kababayan natin na dating OFW pero nag-decide na na teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas, paano kaya ako makakapagsimula muli, yung mga ganon, Director April.
7: Opo, Sir Allen, tumpak na tumpak ho ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agarang Kalinga at Saknolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isang programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi hong pangangailangan. Tsaka po, Sir Alan, ma-share ko lang din ho.
0: Opo.
7: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po ng Action Fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng Action Fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
0: Opo.
7: Tulad po ng medical, financial, yung tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, documented, undocumented ho na OFWs ho, talaga ho pinoproseso ho ng DMW.
0: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
7: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
0: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
7: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A. Hasadon Tagalog or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas, meron rin tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 10 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. EDSA Shrine at iba pang lugar mahigpit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito ay kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
16: Busalan mga damaga, paitinting nga ng Eastern Police District ang kanilang pagbubantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasa sakupan ni Ruby na paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. Maipitaan niya ang atas sa kanila ni National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaking magiging mapayapa, maayos at tahimika ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anyang na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oy, teka muna. Happy, happy, happy, happy birthday kay Dong Racho. Ayan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuloy ang magwakas, para doon sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
14: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
17: Good morning po, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. As sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea at posible magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, Tropical Storm, na may international name na Duzuan at huling namataan 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. Yung ITCC pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw, asahan ng mataas na chance ng ulan over Visayas, Mimaropa, Bicol Region, gayon din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kaya muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo.
0: Thank you. Si Benny Estareja mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.